0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
12: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
14: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
15: One Radio, tindugo na!
16: Tindugo na!

Well, marhay na Martes din aga, katalubo. Kamusta ka na nga ba today as we start the program? Bago ang lahat ay babatiin ko lamang lahat ng mga campers ng hashtag hawak niya ang Beat Youth Camp. Kamusta na kayo? Happy listening, lalong-lalo na kay Philip or kay JP. Kamusta ka na, JP? Hello din kay Ate Tess Belchez. At sa lahat din na mga ka AFCers natin. Kamusta na kayo this morning? And syempre pa lahat po ng mga katalubo natin na si Miss Grace ay maluwalhati ng nakauwi ng Baguio. Ang ilan sa ating mga youth ay may mga sepunks sa pag-alis niya ganun eh. Okay, as we start our program, let me ask you, kung ikaw ay manager at may empleyado ka,

anim na buwan na siyang absent. Nagpakita isang beses at nagdulot pa ng kaguluhan sa inyong kumpanya. Ano ang gagawin mo? Well, that is exactly the sentiments of Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, Benji Magalong, and 55 other mayors on the Bato de la Rosa Senate absenteeism. Ayon sa x.com/inquirer.net, ang Senado ay hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan. And so sina Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, and Benji Magalong, along with other local chief executives of the group Mayors for Good Governance, or M4GG, issued a statement on the recent developments in the Senate involving Senator Ronald Bato de la Rosa. At sabi nila, hindi dapat pinoprotektahan ang isang halal na opisyal na umiiwas sa kanyang mga responsibilidad habang patuloy na tumatanggap ng sahod mula sa taong bayan. Pinangunahan nga ni Pasig City Mayor Vico Soto, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Baguio City Mayor Benji Magalong, at may 55 pang ibang mayors from across the Philippines ang pag-issue ng isang statement kahapon na May 25. Sapagkat, ayon sa kanila, si Senator Ronald Bato de la Rosa ay tumatanggap pa rin, ng 300,000 per month, and that is amounting to 2.1 million pesos in salary during the 7 months that he was absent from the Senate. Of course, before resurfacing to vote in the leadership change that installed the Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. At sinabi pa ng M4GG na siyang araw si Senator Bato ay nakatanggap ng 300,000 a month during his absence, samantalang yung no work, no pay principle still applies to millions of ordinary Filipino workers. At hindi ba nararapat lamang naman na ang kahalintulad na standard ay i-apply sa mga makapangyarihang mga elected officials? Sipin mo na lamang kung ikaw ay minimum wage earner at hindi lamang minimum wage earner, job order ka lamang sa gobyerno. Sa tingin mo, tatanggap ka pa kaya ng sweldo kung no work, kung ikaw ay no show, gano'n? Dagdag pa nila, kung ginawa ito na ordinaryong empleyado sa gobyerno man o sa pribadong sektor, siguradong papatawan siya ng suspension o pagtanggal sa trabaho. Bakit tila iba ang batas kapag makapangyarihang opisyal na ang sangkot? Dagdag pa ng kanilang pahayag. Isama mo pa raw yung betrayal and negligence as unacceptable for someone being paid by the public, especially as ordinary Filipinos face hardship, rising prices, and a livelihood crisis. Malaking insulto ito para sa milyong-milyong mga Pilipino na nagsisikap at nagtitiis upang maitawid ang kanilang mga sarili at kanilang mga pamilya. Kaya't nananawagan daw sila sa ating mga senador. Ang Senado ay hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan. The mayor stressed that elected officials must be the first to follow the law
and not the last, saying legislation exists for accountability, integrity, and the welfare of the Filipino. And so itong statement na ito was signed by 58 mayors as of 10 a.m. May 25. At ang signatories sa spanning cities and municipalities across Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasama din po sa naturang asignatura ay sina Imus City Mayor Alex Advincula, San Juan City Mayor Francis Zamora, and Davao City Mayor John Ray Chanco. So syempre kudos sa mga mayors na ito. Salamat sa pagsasalamin ng tunay na damdamin ng obrerong Pilipino na patas namang lumalaban sa hamon ng paghahanap na hanap buhay sa inyong mga pamilya. At kung may mga kahaputan kayo, maaari din po kayong mag-text sa amin sa 0962-409-3467. Okay, sabi ni Marites Brito, good morning Ma'am Cecil and bati po ko po ang ate kong birthday niya ngayon, si Lolit Boqueo Cansagurong San Miguel Tabaco. Hello! Sabi naman ni Estrella Besmonte Arcos, good morning po Ma'am Cecil. Sabi ni Anya Gomez, kahit hindi pumapasok si Bato, nagtatrabaho po siya. Huwag tayong one-sided. Okay, well, I was just reading yung news article na yun, ano? At sana may pruweba ka na pumapasok siya, Anya. Oo. Okay, na pumapasok talaga siya. Kasi itong mga naglalabas nitong statement na ito, eh mga mayors na. So, syempre, may pruweba sila at alam din nila, ano? So anyways, but we respect yung iyong pananaw about that. Okay, salamat sa panunood at pakikinig. Sabi ni Christina Belchez Ortega, good morning po. At sabi ni Malu Borhal, good morning po. Hello, happy, happy listening. Batingin ko lamang din na ang aki ni Mama Alice Brutas na nag-celebrate ng birthday kahapon. Kay Engineer Amara Brutas, Mayor, kamusta na po kayo? Happy, happy listening po sa inyo. Sabi ni Evelyn Bongganaya, good day po sa Gabos na nagdadangog sa programang Talubo Tabako. Always po kaming nakikinig sa programa sa mga classmate ko sa massage therapy.

Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa? Paniun na ang latest job listings, hindi sa Tabaco, Albay, and beyond. Trabaho alert!

Okay, sa pasimula ano sa pag-start natin na ating trabaho alert ay bating ko lamang din si Cogs Diaz Canyon. Sabi niya good morning and pa-shoutout po kay Lenny Zapanta, kay Grace Mendoza at kay Yet Apuli. Salamat po.

0: Impormasyon manunood sa mga trabaho, asin pag-iimpleyo, hanmi una, palubo peso, in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo peso.
1: Okay, at nasa linya po natin this morning si Sir Sosimo Buenconsejo, ang ating butihing broadcast partner and manager ng Peso Office ng Tabaco. Good morning, Sir Simo. How are you?
2: Ay, Ma'am Cecil, Sir Manny, sa gawas po naging anyo, ka 91.3. Good morning po.
1: Mm-mm. Okay, meron po ba tayong mga baon na mga trabaho para sa ating mga tagapakinig?
2: Yes, ma'am. Yung incoming pong job fair na gaganapin po rito sa LGU ng Tabaco City. Dahil po sa opening program ng Tabak Festival, from June 18, na-move po itong June 15.
1: June 15, okay.
2: And then, gigibuhon po yung ma'am, bakuna po sa Plaza ng Tabaco, mismo dumasan ang new COVID court po.
1: Wow, malaking venue, ha? So, San Antonio covered court. Okay, so si i-recall natin, sir, ano, ining job fair na ini, so from June 18th, magiging June 15th. Tama, sir?
2: Apo, yes. Okay. June 15th.
1: Oo, sino-sino ang mga participating companies, tabi, sir?
2: No, actually po, yan po ang company from Calabasan area, yan po ang Chinumeric from the Philippine Corporation, CDO Ports Fair.
1: Okay.
2: Then, yung Honda Motors Philippines po.
1: Mm-mm.
2: Then, yung EEI Corporation Incorporated. Then, baka po makatin po yung BuildNet Corporation Incorporated po.
1: Apo, apo.
2: Then, aside from that po, marikis po kami sa Department of Migrant sa DMW para po sa mga overseas work, mga overseas training po.
1: Wow! Excited na po ba kayo? Ilan po ang ine-expect ninyo na makakadalo dito sa job fair na ini? Ilan po ang target ninyo, sir, na mga job seekers?
2: Opo, actually, ma'am, nakul po sila, ma'am. Kaya lang, hindi pa na siya na-finalize kung sila talaga po yung kumpanya. Anyway, just in case ang pumain po na lang pa po sa'yo, ma'am.
1: Okay. So, yung ekonomiya, ano po ang hinahanap nila dito, sir?
2: Yung production operator, ma'am. Magkarap ng production. Pero priority po sa ekonomiya is female.
1: Female.
2: Second priority pang male.
1: Okay. Opo. Sige, may age requirement ang ekonomiya, sir?
2: Yes, ma'am. Oh, 18 to 25 years old po.
1: Mm-mm, 18 to 25 years old.
2: Okay. At pali mamali na po yung nagkuhaman rin sa kuwisa yung ibang tabago yung ekonomiya, kaya lang na po to siguro mga within 5 years. Dahil hindi po sa ang Epson po so dakol na nandang po na employment opportunity po kayo. Okay. Kaya lang po ngayon si Epson po medyo may dito problema dahil nga po may isa o sindang production na nag-step down po. Nagka-problema daw. Pero anyway, baka may June na po makasabay po siya.
1: Okay, sige po. Ang ano no, Epson, baka makasabay pa rin. Tama, okay, sir. Ining CDO Food Sphere, saan po ang deployment nito, sir?
2: CDO Food Sphere po, yung pa sa Malabar, Batangas.
1: Ah, sa Batangas talaga. Okay.
2: Yung Epson po, sa Lipa, Batangas.
1: Sa Lipa.
2: At saka yung Honda, dyan po ang sa Tanawan, Batangas City. Then yung ekonomiya po, yung pa sa Santa Rosa, Laguna.
1: Sa Santa Rosa. Sir, ining ano, EEI?
2: Oh, EEI magiging pinimaw dahil mga skilled worker po ang pinahanap na yun eh.
1: At ang deployment, at ito pa po pa, excuse me, ito po ba yung sa NCR? Oo, sa Bulacan?
2: Oo.
1: Tama, itong EEI?
2: Meron ma'am, meron din ma'am, parehas po ng BuildNet. Ang karayan ng kanilang na EEI, dahil nga na po, igwasin ng training center.
1: Okay.
2: Na i-thread test sila, mga applicant, pag nakapasa sa thread test, automatic, i-deploy sila sa mga area kung saan sila maasin sa trabaho.
1: Sir,
2: so, magayon po nito, may training po yun, may allowance pa siya ng 500 per day. So, magayon po. At least, kumbaga, yung skills niya ma-upgrade before siya ma-deploy sa trabaho.
1: Ngayon, sir, may local deployment? Meron po kayong companies na digdi sa tabako ang deployment o dito mag-work sa tabako?
2: Yes, ma'am. Yan lang po kami yung Sutherland. Then, okay. Aside from yung mga establishment ng Police Tabaco, mapadala kami communication.
1: Okay.
2: At willing po mag-join nyo sa chapter.
1: Oo.
2: Para po makajin sa sinda.
1: Pwede nyo imbitahin, sir, no? Yung mga local employers natin digdi sa tabako, tabi. Kung gusto nyo yung i-invite sinda.
2: Opo.
1: Paano po makaka-join ang mga local companies natin digdi sa Tabaco City as in sa 1st District, sir?
2: Magpapadala kayo naman ng communication pag nag-respond silang positive sila na mag-aano, mag-join, i-assist namin po, ma'am.
1: Oo nga, kasi syempre yung iba, marami din ano, na gusto na digdi na lang tabi sa tabako para hindi malayo sa families ninda. Ano?
2: Apo, ma'am.
1: Okay, sir. So itong June 15th sa San Antonio Court, covered court, ano? And mapo ang tabi, anong oras?
2: From 8 a.m. to around 4 o'clock po.
1: 8 a.m. to 4 p.m. At ano po, ano po sir ang dadalhin nila come June 15th?
2: Okay, ang kaipuan lang po mag-update updated resume po.
1: Updated resume. Okay. And ngayon, kung sila ay nag-a-apply for overseas employment, ano ang kanilang dadalhin, sir?
2: Yung ano, ma'am? Yung ano po?
1: Kung sila ay mag-a-apply for overseas employment, ano po yung dadalhin nila, sir?
2: For employment, ang yung resume ko, update resume. Yung ano, ma'am, employer?
1: Overseas. Pag overseas, mag-a-apply overseas sila.
2: Yes, ma'am, kailangan din po yung updated na resume po nila. Tapos kung mayroon na sila mga credentials, pwede mo po madala na po ninda.
1: Oo. Mga credentials like ano po? Ano po ba ang usual na dinadala kung mag-a-apply ka for overseas employment?
2: Actually po, ang iba dyan, mga ex-abroad na po, yung passport, at saka yung mga, yung penal po, yung SSS.
1: Okay.
2: Mas maganda po kung mayroon na po sila nila.
1: Okay. Sige po. Okay, sir. Meron pa po kayong gustong i-announce halitabi sa indong opisina?
2: Okay. Ngunyan po mag-abuto na June 15, makandak po ang PSLGO Tabang, City Government of Tabaco through Public Employment Service Office. Na-chapter po ngunyan na June 15. Nagigibong po dyan sa San Antonio Public Court. So willing po mag-participate. So willing po na mag-anap na magtrabaho. Magdala sana po kaya-update the resume po. And din naman si sila, actually po yung ibang mga kumpanya yung niyawas ako, by June 16, darang ko po sa Ligaw, then June 17 sa Daraga, para naman po at least may ikotinda ang albay po.
1: Naku, hindi kayo busy, sir, no?
2: Opo.
1: Okay, sir, maraming salamat. Meron po kayong final announcements na gusto ninyong i-share sa ating mga tagapakinig this morning?
2: Actually, ma'am, yung nakuha po ng Itsunomiya Electronic Philippine Corporation na mechanical engineer, siguro na po kita ang nag-medical na tulo po. So, siguro po baka by next week po deployment na ito na ma-undertook 9-month training with allowance of 25,000 per month. Then, after 9 months, kung makapasara po sila sa exam kansa niyong gulang 8, mismo po ang kumpanyang ma-process kansa indang passport para po makigwasin na 5 years working visa sa Japan po.
1: Okay. Nako, that's good news. Okay, sir. Maraming salamat. And God bless you po. At until next week.
2: Opo. Thank you very much, ma'am.
1: Si Mr. Sosimo Benconsejo, siya po ang ating butihing Peso Tabaco Manager.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Okay, batiin ko lamang din si Roby Benig. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil, and all the way from Australia, si Kuya Daniel. Kamusta na ka na, Kuya Daniel? Dami-miss na kita. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil, and hello din kay Roseline Cobilia. Sabi niya, good morning, Ma'am, and kay Loreto Lunas. Sabi niya, good morning po, sir. Kay Sir Simo yata, ano? And kay Marilu Mirandilia, good morning po, Ma'am Cecil. And hello din kay Sherry Car Borja. Sabi niya pa, shout out po sa Pugion na si Reno Borja na advance. Happy birthday and salamat po.

Okay, good news ano sapagkat sa pagbubukas daw po ng school year 2026 to 2027 mayroong 32,916 na mga bagong teaching positions sa pampublikong paaralan ano dito sa Pilipinas. Kay Education Secretary Sonny Anggara, inaprubahan na nga ng Department of Budget and Management ang paglikha ng mga bagong posisyon upang matugunan ang kakulangan ng mga guro, mabawasan syempre yung siksikan ano, sa mga silid-aralan at mapagaan nga ang workload ng mga teachers sa iba't ibang pampublikong paaralan sa bansa. Sinabi ng DepEd na pangunahing ilalaan ang mga bagong guro sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga estudyante sa bawat silid-aralan. Kaya, ayun, good news sa mga teachers. Naalala ko tuloy si Teacher Carr. Hello, happy happy listening sa iyong family. Hello kay Frankie, kamusta ka na Frankie? Nakatulog ka na ba? Hello din kung nakakapakinig, ano, sina Ma'am Marlene. Si Jane Lou, gising ka na Jane Lou. Hello din kay Dith. Happy happy listening kung kayo ay gising na.

0: with supervisory experience in audit or accounting, strong analytical leadership and reporting skills, and must be knowledgeable in internal controls and compliance procedures. If you are interested, maaari po kayo mag-apply. And scan nyo lamang po ang QR code ng LCC Careers. Ano? Ito po ang FB page ng LCC, or you can email them at LCC. You can email them at careers@lccgroup.com. Okay, sa ating talubok quiz again. Kailan po na-move, ano, ang job fair ng cityhood ng Tabaco City? Yung job fair, ano, na sponsored by the Peso Office of Tabaco, kailan initabi na-move? Okay, still with LCC, sila po ay naghahanap ng assistant manager sa kanilang treasury services. Dapat may bachelor's degree kayo in accountancy, financial management or related course, and with experience in treasury operations with a retail, knowledgeable in cash management, collections, and bank reconciliation, strong analytical leadership and coordination skills. No, yan po ang LCC Assistant Manager and Treasury Services. And still with LCC groups, nangangailangan sila ng financial controller. Dapat may bachelor's degree kayo in accountancy, financial management, or any related field. CPA is required. And with strong background in financial management, budgeting, and cost control. At least 5 years of experience in a supervisory or managerial role. And strong leadership, analytical, and decision-making skills. Okay, so punta na lamang po sa LCC Careers. And then scan the QR code, ano? At doon na lamang tabi mag-apply, or you can also email them at careers@lccgroup.com. At habang inintay namin ang inyong mga kasagutan, reminder natin, hanggang May 31st na lamang maaaring i-claim, ano, yung mga naunang LCC gift certificates ng mga nanalo. Okay? Narito na po ang Talubo story ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Maikli lamang po ang ating kwento sa ngayon, at ito ay patungkol sa panalangin ni Christy. Isang bata na nagngangalang Christy ang nakita ng kanyang tiyahin na nakaluhod, magkahalikop ang dalawang kamay, nakapikit ang mga mata at kumikibot ang mga labi. Ano kaya ang ipinapanalangin ng batang ito, at parang napakataimtim at seryosong seryoso sa kanyang pananalangin? Ang natanong ng tiyahin ni Christy sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagmulat na ng mga mata si Christy, at nang mapansin ng tiya na tapos na itong manalangin, ay nilapitan nito ang pamangkin at tinanong, "Iha, napansin ko na mukhang mataimtim at napakaseryoso ng iyong panalangin kanina. Ano ba ang iyong hinihingi sa Diyos?" Ganito naman ang naging sagot ni Christy. "Auntie, nag-test po kasi kami kanina patungkol sa geography, at ang tanong ng teacher ay kung ano ang capital ng Albay. Ang sagot ko po ay Tabaco City, kaya't ipinagdasal ko po na gawin ng Diyos na Tabaco City ang capital ng Albay." Napabuntong hininga ang tiyahin at umiiling na nagsalita, "Abay iha, iyan ay panalangin na hindi maaaring sagutin ng Diyos, dahil ang kapital ng Albay ay Legazpi City, at hindi niya ito mababago para lang tumama ka sa sagot sa iyong exam." Well, maaaring tayo po ay napapangiti dito sa ating kwento, subalit ito po ay nagpapaalala sa atin na hindi nga maibibigay ng Diyos ang ating hinihingi kung ito ay laban o opposite sa kanyang karakter. At kahit gaano pa tayo kaseryoso sa ating panalangin, Hindi magagawa ng Diyos na ang tama ay maliin at ang mali ay gawing tama. Halimbawa, paano ipagkakaloob ng Diyos ang iyong kahilingan kung ang iyong ipinapanalangin ay ang tumama ka sa loto o manalo ka sa sabong o anumang sugal? Sa mga estudyante, paano sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin na ikaw ay magkaroon ng mataas na grado kung ikaw naman ay nandaya o nangopya sa iyong final exam? Ganoon din sa mga mayroong negosyo o sa mga nagtitinda na gumagamit ng timbangan na mayroong daya. Sa palagay mo ba ay pauunla rin ng Diyos ang iyong negosyo kung ito ay ginagawa mo sa illegal o maling pamamaraan? Kung ikaw man ay kumita ng malaki, kaibigan, pag-isipan mong mabuti dahil malamang ay hindi ang Panginoon ang sumagot sa iyong panalangin. Alam po natin na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin, subalit ipagkakaloob lamang niya ang ating kahilingan kung ito nga ay naaayon sa kanyang kalooban. Sinasabi po sa Unang Juan, Kabanatang 5, Talatang 14 at 15, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Sinasabi po sa mga talatang ito na mayroon nga tayong katiyakan na ibibigay ng Diyos anumang hingi natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. At higit sa lahat, more than anything else, sa ating pananalangin, nawa po ang ating mas malalim na maging motibo ay ang mas lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon at mas lalo pa natin siyang makilala sa ating buhay.

Okay, at ang nanalo, at siniguro niyang mananalo siya, ha? The more entries, the more chances of winning. Walang iba kung hindi si Mary Ann Benconsejo Borcelis. Yon, June 15th po ang gaganaping job fair sa San Antonio Covered Court. So, tamang-tama si Mary Ann Buenconsejo Borcelis. At salamat sa inyo, sa iyong public service announcement. Mukhang gets na gets na ng mga job seekers, ano? Ang impormasyon na iyan. So, sa darating na June 15th sa San Antonio Covered Court in celebration of our cityhood, Digdiputabi sa Tabaco City, ang Peso Office ng Tabaco ay magi-sponsor ng job fair. So, katatampukan ng Epson Philippines at ang deployment ay sa Lipa, Batangas, Echonomia, at ito ay sa Santa Rosa, Laguna, CDO Food Sphere sa Batangas, Hondo Motors sa Batangas, ang EEI Incorporated sa NCR at ang BuildNet sa NCR pa rin. So bring your updated resume, yung credentials, kung overseas employment ang hinahanap niyo po, pakidala po ang inyong passport, ang inyong SSS E1 form, of course, ang PhilHealth. Okay, reminder din po natin na dun sa mga nanalo na before, ano, you have until May 31, no, na kunin po ang inyong mga LCC gift certificates. Maraming salamat sa inyong lahat na nag-join sa ating quiz. Salamat kay Beth Raniola, and salamat din kay Susan Borlagdatan. Hello, happy listening. Si Teneza sa Shu. Hello po kay Roselyn Cobilia, kay Angelito Ortega, kay Rolando Cortez Abadoso, kay Robby Benig. Yon. So maraming salamat for joining us today. And nakapanayam po natin ang ating broadcast partner na si Mr. Zosimo Benconsejo, ang butihing Peso Tabaco Manager. Of course, thank you kay Kuya Manny. Thank you, Kuya Manny, na sinamahan mo ko. Ako po si Cecil Amog, muling nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, Tabaco. Bye!

0: Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Usang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.
1: We love music.

0: in Tabacong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio. Tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
2: Nay, malindugon.

Ngudoy pa sana, nagmula pa sakit ako, ang babaeng walang kalumpat-lumpat, ang diyosa, DJ Osang! Simula na ang duelo, tindogo na!

0: Shoutout sa mga hawak pa ang beat sa mga oras na ini. Tindogo na ako. Tindogong ka naman. Ay, tirindogo na gabos. Sa programang Tindogo na Radio Show. Marhay na aldaw mga kakulto, maray na aldaw mga katindugon. Dagos na po sa programang Tindogo na Radio Show. Wala ka nga ya kasuod, ma. Nakifiesta ako. Happy fiesta po ng tabi sa mga taga-Panal, Tabaco City. Kamusta ang fiestahan? Nakabuhat ka na lamang. O irido pa. Dakulo na mga irido ko sa Bangiya. Nagkaarano ka mo. Dahil nakabuhat? Oh, may mga hangover pa. Ano ha? Gurulpihan kasi bangi. Si Osang Tabi ini, una na naman ako. Present po. Yan na naman Tabi, si Manay Osang mo. Sa Tindogo na Radio Show. Mga karibahan po, nindu ako hanggang alas 11 ng pagkaagang ini. Ma-extend kita kidiit ta sa masunod na program 11:30 sa mga 11:15 siguro kita mapaat. Ta pabiluhon ko Tabi. May utang kaya baga ko sa Indo kasud ma. Dahil kita nakabarangay sa Lakay. Kaya ngunyan Tabi. Ngunyan Tabi mga katindugon, mabarangay sa Lakay kita. Pahuro halawigon ko ang oras para may oras ka mong magdaralagan. Para Tabi, may oras po ka mo na magdaralagan dyan sa mga barangay nindo. Sa'y na barangay nga ni Manay Osang. Awo, yun ni na. Sabihin ko na, si Erickson Tabi, nagdalaga ng unyan. Tanagahanap siyang matutugdunan kang manok ni Osang. Ang hapot. O, dapat yaong ka dyan. Mali mo, yaong ka dyan. Kaya dapat itutok mo sa One Radio. Para aram mo kung hain ang manok ni Osa.
1: Ayan na, ayan na! Barangay! Barangay! Salakay! Salakay!

0: Oh, ayan po ha, ang barangay Salakay portion nato, ang kinakagiliwan, kinakaugmahan, tapos kinaguguluhan. Pampa-heartbeat, ano, pampakaskas kang puso mo, pampintig kang puso mo. Ang paguna ko, LTO, sana nakakapakaskas kang puso kan mga kaskasero, ano, mga pararabas dyan. Ito pa lang, pati sa barangay Salakay, nantaway bakit? O, tapag ikayaon dyan sa barangay Salakay, maghalat muna tabi kung anong ipapabring me ko. Bring me! Kung ano ang ipapabring me ni Manay Osyang. Tapos, kung igwa dyan sa, igwa ka tamang-tama, igwa ka digdi sa harong mo, tigpapahanap ko, tigpapadara ko, darahan na iyan.
1: Wow.
0: Kung hain tabi si Erickson, ta ika na, ang mapaldo, kang sa tuyang sarumbilog na manok.
2: Wow! Congratulations!
0: From manok ni Osa.
2: Hello!
0: Yan ha. Mapaldo ka tabi. Oo. Sarumbilog na manok from manok ni Osa. Ang tabi ang gaganahon mo pag ika ang pinakapremerong nagtugdon.
1: Wow!
0: Ika ang pinakapremerong nakadakop. Nakasilo?
1: Wow.
0: Ano pa ba yan? Nakatakma? Kang manok?
1: Wow.
0: Kaya, takmaan na ang manok naan.
1: Wow.
0: Takmaon mo na ang manok. Takmaon mo na ang manok ni Osa.
2: Wow.
0: Sa barangay mo.
3: People of the Philippines, barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na, Barangay Salakay.
0: So good na tabi. 10:20 ang oras niya to, mga katindugon. Sa gabos ng mga nag-celebrate kang sa indang mga birthdays today. Happy birthday, Tabi. O yan po ha, ang orasyon para sa indo gabos. Mag-urola baan sa tuya mga buhay? Tam birthday ka ba?

Happy, happy birthday, Tabi Simo! Ay, baratian na po. Tanaka-live kita ko niyan sa One Radio, Tabi. Sa mga gusto nyo yung batian na mga nagbe-birthdays today, i-comment mo na yan. Hindi po, ha? Sa satuyang Facebook Live, One Radio, 91.3 News FM. Good morning po, Ma'am Osang. Kasuod ma po, birthday ko. Wara ka man baga. Ay, sorry na, Tabi. Nagpa-blessing Tabi ako kan sa kuyang last nagkasuod mo. Tapos, fiesta man Tabi sa Panay. Kaya, sinabay ko na Tabi. Diba? Sarabay-sabay na. Salamat pala Tabi sa mga nag-arabot. Salamat sa mga nag-arabot Tabi, mga bisita. Siyempre, ang puwersa kang One Radio. Ang puwersa kang manok ni Osa. Tapos, ay, thank you po lang Tabi sa Team Siram. thank you so much sa pag-abot, Team Siram. And salamat sa palit, John. thank you so much, Tabi. Marami salamat po sa palit, John, ni kagawad Ram vs. Janko. Thank you, Tabi. And thank you so much po sa King James Enterprises and sa Jamestown Builders and Construction Supply. Salamat po sa palit, John. Ate Pam, Ma'am Badette. Ayan, Miss Jaja, thank you so much, Tabi. And syempre po, ayan ha, kaya wala kita po kasood mata, nabisi kita. Amay kaya, amayon nung kaya si Father Germania, no? Alas at yun. Amayon nung si Father. Thank you so much, Tabi Father, sa magayuno na reflection kasood ma duman po sa house blessing. Nakapost na siya ngunyan sa social media account ko. So gusto tabi mahiling sa mga pinag-i-restorya, pigi-chismis ko sa inyo digdingon niyan. Gusto nyo doon magkairiling iyan. Magiling po kamo, mag-follow man kamo sa Rosana Boris FB account. Hanapon lang po dumanan sa kuya mga vlogs. Yaon tabi duman. Diba? Rosana Boris, yeah. Mabasa kita kan mga nag-follow today. Papasalamatan ko po sa mga nag-follow today sa Rosana Boris FB. Buda sa Rosana Osang Boris. Duha man lang Tabi ang account ko, ha. Susa ko yung personal account. And susa ko yung Facebook page account. So nakaputi ako, tapos nakapula. Ay, naka-green na pala ngunyan. May bago na akong din. Shoutout sa Imo Trixie Bernardes. Happy birthday, Tabi, siya Imo. Shoutout Ma'am Daa sa Kasalmi. Sa Ninang sa Kasalmi. Ninang Ter Bungganay, dyan sa Panal. Sabi ni Beth Raniola. Nagbakal ako kasuod maki one whole chicken. Hulaan kung say na branch. Uy, Bicolan ng Dalag. Daling nga unta kang imbitaran. Grabing kabisihan ni Manay Osang mo, Tabi. Hindi ka nagduman sa pista, Ma'am Baga. Pwede mas ganyan na mag-imbitar. Bicolan ng Dalag. Salamat sa pagbakal ki one whole chicken dyan sa manok ni Osa. Hulaan ko kung sa'yo na brunch. Alat mo na ha. Tailingan ko doon baka nag-message ka sa ko. Related happy fiesta. Sabi ni Beth. And Marites Brito, pabati po si Lolit Buqueo kang sagurong. Makusugo ng radyo ni Lolit Buqueo kang sagurong. Sige daw Tabi, ilingan ko daw.

0: Happy birthday to you. Ano lamang kabe? Ay, hindi, ang handa. Eh, baratul mo sa manok ni Osang. Pamanok ni Osang na. Pamanok ni Osang na nga ni.
1: Tama!
2: Tama!
0: Ay, by the way, palang tabi ha, babati daa sa mga nagdadangog, buda nagahiling dyan sa, ano, Zubik Zambales. Mga... Sabi ni Richard Vergara, ang programang iniatod sa Indok ang Best Cafe Green, Best Cafe Green, healthy ka na, aba, sexy ka pa. And thank you so much, JB Bragaiz Eatery and Blue Peak Studio. Hi Sir J. Lawrence, dyan sa Blue Peak Studio.

0: Mga herbs, iba pa rin ang energy paglutasan ng foodie. Pero no time to cook? And want to enjoy your quality time with your family and friends while doing the rest of your activities? Don't worry! JB Bragais got your tummy! We offer lutong bahay and special bilao, gaya ng lumpia Shanghai, barbecue, pansit, fried chicken, Bicol Express at iba pang mga ulam. At pwedeng-pwede ang special bilao combo kung gusto nyong more variety sa iisang bilao. We also offer table and chairs rental. What are you waiting for? Tikman na ang sarap! Book your orders now! We are located at Ziga Avenue, Purokuno, Salvacion, Tabaco City.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito na. Kaya makinig kayo kay Usang dito sa 91.3 One Radio. Tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
2: Thank you, Tatay Diggs, tabi. 10:29 ang oras niya to. Shoutout muna sa mga bagong followers kang sa tuyang FB account. Salamat, Trixie Bernardes, sa pag-follow! Thank you! Thank you!
3: Thank you! Thank you! Ang babait ninyo, thank you!
2: Salamat man, tabi, sa imo, Carlo Bata, sa pag-follow. Nicole Nasaob, Shaquille Amid, Charm Burag, J. Mark Antones, Ronelo Bainado Oropesa, Olive Mabraga, Embraga, Ariel Arabe, di ko ini pwedeng basahon, wow, na pangaran mo, ta madadagitan kita digdi sa One Radio. pobreng, ano daa? Via de Mesa, pobreng ano ni? Nailing mo ng pangaran mo. Wow. Di ko talaga pwedeng basahon. Oo, si Jonah Lianas Pandua, Eman Camo, salamat sa pag-follow. Yvonne Flores, Janet T. Ibardon, Ika Barba, Tier T1, Delin Med Pedragosa, Kate Bermillo Grande, K. Morse Bidol Barbadillo, Jumel Regalario Bisco, and Belen Banda Cargulyo! Isabay mo pa si Brando Buringot, Shoni Leslie Magsino Mangubat Canafe, Emelita Cuera, and Jovi Brizuela Siervo, Christine Vargas, Angelica Buseo, and Inan B. Patang, and Daryl Janon.
3: Thank you! Ang mabait ninyo,
2: thank you po sa mga followers niya to. Uyaw na! Uyaw na! Uyaw na si Erickson, nagdagtugdo na!
4: Wow.
2: Nakadakop na ining manok ni Osang. Nakadakop na ining matatagdunan kang manok ni Osang. Wow. Madali isa na, tabi. Yan ha. Yawon na baga si Erickson. O ano na. O, alerto na ka mo dyan, taba. Kaya ako dyan sa Barangay Nindo.
4: Wow.
2: Si ano pa? Nag-follow man si Jojo DJ. Wow. Salamat sa pag-follow.
5: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets.

0: sarap ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: May chicken nuggets na sa Manok ni Osang tabi. 75 pesos lang, 8 ang laob. Kang Manok ni Osang chicken nuggets. Mababakal po ini sa gabos ng mga branches kang Manok ni Osang. Pati palang tabi sa Best Cafe Green. 140 lang ang sarong box kay yan, 12 ang laob. Mababakal puan sa gabos ng mga branches kang Manok ni Osang ang Best Cafe Green. 10:32 ang oras. Ang programang inihatod tabi sa indo mga katindugon kang Clavis Furniture and Repair Service.
2: This program is brought to you by Clavis Furniture Repair Service. Services offered: repair sofa, remodel sofa, made to order headboards and mattress and dining table, indoor and outdoor cushions, and other upholstery services. Clavis Furniture Repair Service, located at Zone 3, Libhot, Diwi Albay, along the highway. Please contact 0968-434-6519 and search on Facebook Melchor Clave or email at chorclave@gmail.com. This program is brought to you by Jaya Enterprises at Zone 7, Tagas, Tabaco City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Bilien. Jaya Enterprises. Available hardware and construction supplies, gravel and sand, hollow blocks 3, 4, 5, and 6, decorative blocks, louver blocks, electrical supplies, plumbing materials, gabos na klase ng mga semento, kabilya, plywood, coco lumber, good lumber, asin mga solid doors. Available naman ang Smart Money Padala debit card asin home credit. Jaya Enterprises, text or call 0908-813-1564 o sa 0998-510-8426.
1: Aram ko na, Bicolanong Dalag, kung sa inyong katabi nag ano, nag bakal na branch kang Manok ni Osang, diyan tabi iyan sa San Jose Branch, Malilipot, Albay. Ay, salamat palang tabi ha. Sa ina branch dahi ni aram ko. Aram ko mga branches ko. Maski patakloban mo an. San Jose Branch, nagbakal si Bicolanong Dalag. Salamat talaga tabi ha. Thank you so much tabi. Ano ini eh? Rolly Bandola, nagdadarangog da mga tambay. Digdi sa Baranghawon, Purok Dos. Lalo na kay Richard Butalon, thank you. Maxine Tuazon, hi kay Evelyn, digdi sa Malinaw Estancia. Good morning! Evelyn kang Malinaw Estancia. Batiyan ko palang si Henry Lynn kang Basagan, baby Henry Lynn. Nagdyan ako sa Novo, kasuod ma. Tapos may sarong aki, tapos ina, nag-approach sa kuya. Mapapicture da, pagun ako kung ano na. Habi ko, feeling ko artista ako. Thank you, tabi, ha. Baby Henry Lynn from Basagan, para dang ako guninik ang programa, buda. Paborito ko niya da, ang Manok ni Osa. Salamat po. Ayan, 10:35 ang oras. Jean Abrera, good morning. Dakulong kitang greetings digde, pero saro-saroon ko tabi niya, makihalat-halat tabi, ha? Matibayin talaga. Antonia Ras, birthday mo tabi? Ay, birthday mo kang Pecha 24. Belated happy birthday sa imo. Pa-shout out tabi kay Nena, kang San Antonio na nakifiesta sa buhi, kasuod mo. Haliman tabi kay Puti, kang Tigbi, Tiwi Albay. Ay, good morning sa imo, Jojo DJ. Mga taga-Tanawan, Malinaw Albay. Pa-shoutout sa anini kay Joshua Rocolas, graduate cum laude. Ah, okay, sige tabi. Joshua Rocolas. And pa-shoutout sa gabos ng mga taga-Suwa, Malinaw Albay. Sabi ni JL Obligado, Estrella Arcos, good morning sa imo. Ayaw na, indogo na tabi. Oh, mag-trindog na tabi kita gabos sa mga talinga, itutok na sa One Radio. Tayo na tabi, su barangay Salaka, barangay.

0: So good na, Barangay Salakay.
1: Okay, so good manangani. Ang programang inihatod sa Indo kang Alin Deco. We bring fiber to the world, Alin Deco. And thank you so much, JRJM Color Store. Kataning langan kang manok ni Osang dyan sa Basud. Ikaw mo sinang branch dyan sa may Barangay Bunbon, Tabaco City. Kataning sana kang Super Kalan, ang JRJM Color Store. Thank you so much sa JRJM Color Store. And maraming salamat din po sa Aldo's Glass and Aluminum Services. And of course, dyan po sa Clavis Furniture and Repair Services. And uli pa, nakulong kitang, eto na hata, nakulong po na sponsor ang programang ini mga katindugon. Kaya din hanggang ako pwede magpara-absent-absent. Takul kitang dapat banggiton. Takul po ang nagtiwala sa programang ini. Yung ano si Erickson, palapon ko na muna ta. Kasi bago pa nyan, may nito na gayo dyan. Madali lang ha. Kamusta tabi ang tinugdunan kang manok ni Osang? Welcome. And pasok? Hi na si Erickson. Erickson, good morning.
2: I am. Good morning, good morning.
1: Ano naman? Nakatugdun ka na?
2: Nakatugdun na tabi SM. Ngayon na pagkaaga ang manok.
1: Wow.
2: Kasi ano, mainit-init pero nagtugdon.
1: Maski mainit basta, no? Tindugon.
3: Mapo na tabi ang barili.
1: 10:38 ang oras niya to. Ano na, ata ang mga talinga nindo, itutok nindo sa radyo nga para makapal do ka mo. Iyon man sanaan ng sekreto ka para manggana ka. Itutok mo.
4: Wow, congratulations.
1: Kapag dahil ka man nakatutok sa One Radio, dahil mo man maaraman kung hain ang manok ni Osang. Paki-describe daw tabi ko. Ay, may nag-aaraging auto, naradangog ko. Hala, garo sentro ini. Garo ganang god sentro ini.
2: May mga nag-aaraging.
1: Garo sentro. May nadadangog na naman ako. Na nagpapupot.
4: Wow.
1: Ikaw na naman. May nagpapusina. Hala, sa Indo ini. Sige ha, ta. Maano kita, mahula kita. Garo harani ka man sa nasa sentro.
2: Harani
1: hon sa sentro. Tama, ako na nag-aaragi ho. Pasunod-sunod ho. Okay. Sige. Tapos, sa'yo nagpapunta bi ang lugar mo.
4: Wow!
2: Ang barangay na sinita sa SM nagpupuon sa letter P.
1: Letter P? Nagpupuon sa letter P. Fanal? Letter P! Nice! Letter P. Kaka-fiesta po sa niyang kasuod ma sa Fanal. Ano tabi? Mga taga-Panal. Ready na ka mo. Mga taga-Panal! Yon dyan ang Barangay Salakay. Anong gibuhon? Mag-bring me kita. Ay, alat mo na, nakulang bagang Panal. Ang hapot. Sa may Saint Tabi, isa Panal. Sa may Saint Tabi, isa Panal.
2: Doon ay tabi ako SM sa may gate door, ay tapanin kang gate door sa may Tabaco National High School.
1: Harani, Osang. Harani ka dyan, sa may manok ni Osang, Banggilingan.
4: Wow!
2: Ay, yung tabi SM, ay! Isa na sa Uruilipan.
1: Harani, hon, tabi! Si Erickson, dyan sa may manok ni Osang Bangkilingan branch. Hampangan iyan kang ang Bangkilingan branch baga sampang ka iyan kang manok ni Osang. So Bangkilingan Barangay Hall, Buda Alumni Hall. Sa inka dyan nakatindog.
4: Wow.
2: Sa gate to pa BSM kang Tabaco National Light.
1: Sa may gate to. Sige. Since tabi
2: na. Panal
1: pa man ano. Pero yung manangad. Ano tabi?
4: Wow.
1: Since na fiesta baga kasuod ma, may mga tada pa ka mong maluto na totong. Ang iba pa tada ko tabi. Bring me.
4: Wow.
1: Panala. Bring me.

0: na maluto. Bring me!
1: Eh, guwapa.
0: Eh, guwapa yan. Baka nga yung may spaghetti pang frozen, nakakag sa ref,
2: wow,
0: na spaghetti. Oh. Tot, basta ang gusto ko, tutong na maluto.
2: Wow!
0: Malutong tutong.
2: Wow!
0: Darahan na tabi dyan para igwa kang sarumbilog na manok from manok ni Osang. Saro sa na tabi ang gagana today, ha? Okay. Saro sa saro na kita para maaraman ta talaga kung sa pinakamaurag dyan magdalaga. Di ba? Oo. Oh, teka talaga mapauro dyan. Ta saro sa na. Sige. Kumbako dang kumbako tada tabako. Ano ini? Ano ini? Manay Maria Nieves Tabe. Good morning. Ay, may tadang taba na umba. Ay, basta gusto ko. Maluto na tutong na maluto.
2: Wow.
0: Yan, magdaratabi ka mong tutong. Ay, nagara na pa na tutong na maluto. Sige, oh, pasalamatin na muna tabi sa mga dapat ang pasalamatan habang naghahalat kita. Kansa tuyang, Winner Erickson.
1: Ayan, tabi SM, siyempre ang barangay sa lakay, bring me na ini, pero yung tagatod sa inokan manok na asang fried chicken, hapus, my chicken nuggets, na my chicken fillet pa, at si ano si Rama, ang nag-wrap donuts na mawagal sa boss, at ang manok na asang boss, herbal cup, tuya, may lakas ng pancing natural na sang cup, best kapigli in section 1 with herbal mix, healthy ka na, sexy ka pa, chowking tabako, thank you very much.
0: Soon tabi ha, chowking naman kita, tapos sa aga tabi Erickson, best cafe green kita. Sarong box na best cafe green.
1: Mm. Wow.
0: Gusto nindo best cafe gold? Mas mahal ang best cafe gold. Pero gusto ko man ang best cafe gold. Ganyan na. Anyway, 10:43 ang oras. Day pananggad. O, ili nga daw tabi kung may ano dyan, nagdadangadang na dyan tabi. Iligong tabi kung may nagdadangadang na dyan.
1: Wala pa tara. Mamakmakan ni GSM na nagdurdurlagang lama.
0: Maray kayo ni i-post.
1: pwede.
0: Ma-post muna tabi ako, ha. Ba isa na tahan sa mga post ko digdi para i-copy paste ko na sana. Mabalik kita Erickson, ha. Ma-commercial muna kita. Ang programang inihatod sa Indoka. White Anahaw Haven. Thank you so much, tabi. White Anahaw Haven.
3: Looking for the perfect getaway in Tabaco City? Stay with us at White Anahaw Haven, your ideal spot for family vacations, barkada getaways, or a peaceful escape. Experience comfort, relaxation, and breathtaking views in our newly built, cozy, and spacious home, perfect for families and friends. And don't miss the highlight, a stunning rooftop view of Mayon Volcano, surrounded by greeneries such as banana, coconut, and graceful Anahaw trees. A serene tropical escape, perfect for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding in nature. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahaw Haven, or check our Airbnb listing for and bookings. Located at Purok 2, Barangay Bongabong, Tabaco City, near KC Land, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Morris Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may also call and send SMS direct to 0947-520-4581 or 0968-161-7863 for more details. White Anahaw Haven, your home away from home.
4: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa Gaboscan Manok ni Osang Fried Chicken House.

0: Lola's Bistro is a small business-owned restaurant passionately committed to create an environment with exceptional authentic Filipino cuisine and remarkable dining experience. Located at the heart of Dabaco City, Lola's Bistro is open for events, parties, and reservations like birthdays, baptismal, anniversary, reunion, seminars, meetings, weddings, and other occasions. Book your events with us. We are located at Karangahan Boulevard, Bombon, Dabaco City, in front of St. Nicholas Learning Center and R3 Cycle Center. Open from Mondays to Thursdays, 10 a.m. to 9 p.m. and Fridays to Sundays, 10 a.m. to 10 p.m. For anyone interested, inquire, send a direct message or contact us through 0977-204-4374 to discuss the party packages. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pag-support.
1: Ina, oni na. Ano na lamang yan? Ano na?
2: Wow! Sa amo ni natapi, igwa na kita rigde.
1: Ay, naku naman! Naka, dakop tulos na, takma tulos ang manog niyo. Kaka-post ko pa sa natabi mo yun, nag-post ako ngayon yan. Sabi ko, Digdi Erickson,
2: barangay. Takol-takol nga, so nag-arapot
1: na siya. Ano, so siya sa pinaka-primero nagdalagan, Marina, di kita, kaulayin ka na.
2: Sarap naman, sarap na sa natabi,
1: oh, sige. Oh, congratulations, tabi, sa imo.
2: Tatay.
1: Ay, tatay! Maray na alda, tabi sa imo, tatay. Ano po ang pangarap?
2: Good morning, madam.
1: Good morning, tabi. Ayan.
2: Hermine Gising.
1: Ano po, agarari, ang pangaran?
2: Hermine Gising.
1: Hermenyo Buising! Tagasayin ka, tabi. Hermenyo Buising.
3: Wow!
1: Tagasayin ka po.
2: Okay, sumaloto. Kumpasong, madam.
1: Ay, sir! Tagasayin ka, tabi, Sir Hermenyo. Dahil kitang monitor, tabi, Erickson. Dahil kita nagkakadarangugan dyan. Erickson.
2: Ano, tabi, madam?
1: Oo, dahil kitang monitor. Pakusugusugi daw, tabi, ang monitor para magkadarangugan kita.
3: Wow!
2: So good!
1: Oo, natitawag, tabi, ako?
2: Ay, tabi, ako.
1: Ay. Sir, tagasayin ka, tabi, Sir Hermenyo.
3: Wow!
2: Tangkilingan tayo, madam.
1: Ah, tangkilingan! Baho ka man, tagapanal. Okay, oo. Nya... Baho ka man tabi, tagapanal.
3: Wow!
2: Baho ka tabi?
1: Ah, bako man. Pirang taon na tabi si Sir Hermenyo. Pirang taon ka na po.
3: Wow!
2: Tabi, madam?
1: 60! Sige, tabi. Ano tabi ang ginibo mo kang nadangog mo na tutong na maluto ang tigahanap ko tabi sa pabring mi?
3: Wow!
2: Ole tayo, madam, sa tutong.
1: Saan ka nagkutkot kay yan? Sa kusina ninda, tabi.
2: Nagpapangod to kita, madam. Kaya ako tulong sa totoo.
1: Ay, kaya man pala.
3: Wow.
1: Nagpapangod to ka sa mga oras ka na ito. Nadangog mo sa radyo. Nayaon dyan su manok ni Osang nagtugdon sa Barangay Panal.
3: Wow.
1: Ay, sa may TNHS. Ikatagabang Kilingan.
3: Wow.
1: Tapos, paano ka, tabi, nakaabot dyan ka? Nagmotor? Nag-tricycle?
2: Nag-bike lang, mga kumadaan.
1: Nag-bike? Nag-bike si Hermenyo.
3: Wow.
1: Tapos, ikaw ang pinaka-primerong nagdalagan dyan. Oo.
3: Wow.
1: Kaya...
2: Pagpangod sa pano ako, madam. Nadarong ko sa ano mo.
1: Mm-hmm. So, sa kuyang pabring mi. Tutungon, tabi, ang maluto. Tutungon ang maluto mo.
3: Wow.
2: So, tamang-tama yun, madam.
1: Tamang-tama sa nantutong. Live kita mo niyan, sir, sa One Radio. May mga babatiyon ka, tabi. Sa mga nakatutok mo niyan.
2: Babatiyon ko niyan sa mga standby naman sa Parokyos Kambang Silingan.
1: Aha, sa mga standby.
3: Wow!
2: Magdadalagbigisay mo tayo, madam.
1: Ay, sige, tabi. Oo. Dahil tabi dyan, sir. Sir Hermenyo, ikaw ang pinakadainat na nagdalagan dyan. Nagdarakan tutong na maluto. Gana, kisarong bilog na manok from manok ni Osa.
2: Salamat tayo, madam.
1: Congratulations, tabi, sa imo. Paskasun. Ayan. Wow. Erickson, back to you, tabi. Classmate mo yan si Hermenyo.
4: Ayan, yung tabi ang paturutungan digdi sa barangay Pana. Tabaco City, ha?
1: Paturutungan talaga, ano? Oo, pinakatutong.
4: Barangay... I think me na ini pero may bigat at send up ang manok niya sang fried chicken house my chicken nuggets na my chicken fillet pa ti ano si Ram ana zap donuts na mapapakalo sa boss sa brands kan manok na sang boss herbal capsule malakas ng binding natural na sang top test coffee green 6-in-1 with herbal

0: oh, yan ha. Huna ko lamang, bongga, ta nagtugdon sumanok ni Osang. Ito palang pongga.
1: Wow. So now, I got you.
0: Oyo. Manay, ano, manay Niebs, tabi. Digdi bagada. Manangaya digdi sa San Carlos, lying in. Darahan mo ako kay manok ni Osang. Muya ko man tabi, matanan. Wow. Ang tiana si Ram. Ako po sa nag-order si Imo dati sa Orpao, kang pagpa-blessing. Ay, sabi, salamat tabi manay. Salamat po. Sa ulitin tabi. And shoutout po digdi sa mga taga Upper Bongga, sabi ni manay Frami. Kami man digdi sa Barangay Basud, Barangay Salakay. Nahiling mo ako sa Aleko. Yo, sige, sige. Ako daaso, siya daaso na haputan ko. Tian na gayon. Binasa ko. Manay Frami, yo tabi, Nathan Jan Arrive. Yo tabi. Baratuhan mo sa manok niyo, 50 pesos. Nakakabakal ka nga ni sarong jean. Nathan, nakakabakal nga ng gaya kay Gino, no? Classmate ko ang si Herminio kang elementary. Manoy Herminio, classmate ka Danny Bicla ng Dalag kang elementary. Yan, nanggana siya kasi bago. Siya ang nanggana kasi bago kay manok ni Osang, sarong bilog na manok. Siya ang pinaka-primerong nagdalagan. Duman sa Barangay Panal, sa may hampangan kang Tabaco National High School, Gate 2 ito, no? Congratulations, tabi, sa imo. Ang programang inihatod sa Indokang Drive Max Adult Herbal Capsule.
2: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang programang ini hatod sa Indo kan 6G Enterprises. 6G Enterprises makukuha sa entrada kan Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. May mixer for rent na po ang 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction material, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba pang klase ng simento ang 6G Enterprises. Igwa naman kay Home Credit asin Sari Mall Products, Arugan Motorcycle, Mobile Phones asin Home Appliances. Text or call sa 0947-422-7867 o sa 0947-422-5338. 6G Enterprises. Trato!
5: Uy, friend! Alam mo ba na ang pinakamalinis at pinaka-high-tech na dental clinic sa Legazpi ay nandito na sa Tabaco City?
6: Yes, friend! Ang Smile Innovations Dental Clinic ay nasa ground floor na, door 6 ng WCC Building, katabi mismo ng One Radio, Santa Cruz, Basud, Tabaco City, with main branch at the third level of Bichara Mall, Legazpi City. Ang team ng dental experts ng Smile Innovations Dental Clinic ang bahala para sa oral and dental care mo. They offer oral prophylaxis or linis, restoration or pasta, extraction or bulo, jacket, crown, veneers, dentures, root canal, whitening, bleaching, fixed bridge gap closure, impaction, braces. Ngiting panalo ka sa Smile Innovations Dental Clinic. Garantisadong serbisyo sa presyong barato sana. Ang programang ini hatod sa Indok ang Tabaco AB Color Mix Center. Makukuha sa Tagas, Tabaco City. Mababakal sa Tabaco AB Color Mix Center ang mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor, computerized ang mga branded paint. Igwa man nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish, kumpleto sa gabos na kaipuan na pang pintura kan sa indong mga harong, luwas o laugman. Kaya para sa mga kaipuan nindo sa pintura, na ipaglingwan ang Tabaco AB Color Mix Center, owned and managed by Mr. and Mrs. Nestor and Helen Berwega.
0: Wow! Nagbabalik po ang Tindugo na Radio Show. Salamat sa tuyong mga sponsors, tabi. Saga naman ang Barangay Salakay ngani, ta magdangog ngani. Pare mo yaon diyan sa ano, sa barangay mo na sa aga. Saga mananauna naman kita sa rumbilog ng manok, tabi, sa manok ni Osang. Kaya abangan mo nang gad-an. Kung hain na naman matugdon ang manok ni Osang. Abang-abang tabi ha. Abang-abang tabi kita mga katindugan. Alright? So, yun po ha. Ay, alas 11 na pala mga katindugan. Ako tabi. Malantuag na tabi ako. Tainabuto na magkataang oras kang panguradtuhan. Saga naman ang barangay sa Lakay. Kung sene naman matog doon ang manok ni Osa. Ay, si Nathan pala. 12 years pa sana. Ang pagkuna ko sa sarong Nathan, inimbarkada ko na para inom. Sige tabi Nathan ha. Nice to talk to you. And of course, thank you for listening and for watching. Didi sa Facebook Live, Gangwon Radio. Alright. Uni na tabi ha. Ang satuyang panghudyan na kanta, pampagising ba. Wow. Habang kamo tabi nagpapangurod to tabi, tapos ay shoutout pa lang tabi diyan sa RL Beauty Clinic. Diyan kita nagpapa-beauty sa ano, sa RL Beauty Clinic mga katindugon. Thank you so much RL Beauty Clinic. Sampangan lang ang kang facade. So facade hotel baga. Igo diyan key parkingan na mahiwason. Sa kataning kay ito, may ukay-ukay. Sa taas kang may ukay-ukay. Yaon dyan ang RL Beauty Clinic. Kakantahan ko muna kayo. Pampahog mo lamang ini. Buda pampasiram kan sa indong panguntuhan. Lalong-lalo na. Kamu nangungunto habang nagkakaon. Nagungungit, nagdadangog sa One Radio. Alright? Ako tabi malantuag na. Maipsot na kita. Pero karantahan mo na kita ha. Para sa indo tabi inigabos. Ang hapot, sa'yo na naman na tindahan na ikagkudig din. Ang problema daw kapag makanta ko kaini. Aday ko alam kung anong tindahan na ikag ko. Sa'yo na tindahan, tabi. O tarami na. Ay, shoutout pa lang sa'yo mo, Oliver Photography. Salamat sa pag-follow. Ay, thank you pa lang sa, ano, kay, sa Oliver Photography. Sinda po ang sa kuyang official photographer kasuudma. Sa kuyang pa-house blessing and pa-fiesta dyan po sa Barangay Panal, Jamaica. Ayan. So, thank you so much, tabi, Oliver Photography. And thank you, ma'am po, sa Mesa Mano Restaurant and Catering Services. Ang sa kuyang caterer, kasuod ma, tabi, dyan sa kuyang pa-blessing. Thank you so much once again, Mesa Mano Restaurant and Catering Services. Alright. Uni na ta. Bago kita magpaaram, tabi, uni na muna. Pampagana, pambangot sa indong pangudtuhan ang pa-concert Arual ni Manay Osang. Malay mo mag-uran. Mabawasan na lamang ang inig sa kinabahan. Hanggang aga.

pansa na palan, maistorya kang pareho niyang mosang. Hanggang sa nahiling si Madi, nahiling si

paano kita makaraon. So diyan sa programa pong yan na gigibuhon sa May 28 hanggang 29, kaining presenting bulan po tabi, diyan ini sa Kabangan, Kamali, Galbay, gigibuhon. Paling Kaloy, Kapitan, Kaloy Sasis, diyan ini sa imo. Piesta pa di may libreng karaunan kayo ni. Agri piesta. So, magkakaigwa po nin trade fairs, laro ng lahi, at magkakaroon din ng cash at input distribution. O garyan, pinakamaugmanig di charge na party ining cash distribution. Yan pinaka ano digdi ah. Sa iling ko maugma ang mga farmers niya to sa Albay Chard. Dubli-dubling nakakaresibinin ayuda sa gobyerno ano. Igubagang hali sa DSWD 10,000 plus ito yata. Tapos ining pigdi-distribute pangunyan may payout gali sa Ligas pingunyan 2,000 plus pa ito. Kinasu province igwa pa baga? So, pag-discutir ta last week, ta igwanin supplemental budget, kasabay na naman duman sa mga farmers. So, kita char, dahil lamang kasabay naman. O, di, mga maswerte po ini na mga farmers niya to. Well, sana lalo kamong igusan mag- taranong po tabi. So, saro po sa mga magkakaigwapanin kumbaga ano yan, relaunching kainipong programang Go Green Grow Green Albay. Hindi ba yun pwede charred na blue o yellow? Green talaga. So magayon po ini kumbaga sa programang ini kan sa tuyang probinsya mamamatian kan sa tuyang mga farmers na ang gobyerno pigtatawan po sinda nin importansya kumbaga ang contribution po ninda importante yung nabagay sa satuya po gabos digdi sa Albay. Yo. So ini po tabi inisiyatibo ini sa irarom kan administrasyon ni Governor Noel Rosal katuwang po digdi ang Department of Interior and Local Government DILG tangani pong pakusugon ang pigasabitang sustainable food production o itong food security na pig advocar kang Marcos administration. O tanganing dahil kita po magka gurutom. Yo? Dahil kita magka gurutom and magkaiguanin bastante po na produkto kita digdi sa Albay. Gari urubos na so kamatis charge na so local produce nagkairling kuya sa mall mga makanuso ng kamatis tapos mahal pa o gari ano na so pagarog kayan wara na naman kisupply mamahalo na naman ang kamatis o sana taranom na naman po magpakatanom na naman kita para dumakol ang produkto. Yo, ta pagdakol po ang ani, syempre, minabarato man ang presyo. Maski anong sabi yun, minabarato man po tabi ang presyo. Lalo na kapag direkta mong nababakal duman sa farmer. Minsan kasi, pag dakulo na inagiha na kamot, yo, ayun na yan, so pigisabi ko na pipatongan pa. O kaya, minamahal po ang
presyo. Pero pag nakadirekta ka, medyo nakakabarato ka. Kaya dyan sa Daragabaga Chart, may night market dyan.

kisah sakyan. Wala, dipisinin makako ang parkingan dyan sa daraga. Dipisilon dyan. Sa... Pero, bako sa pagano, medyo maray dyan ang, medyo barato dyan ang presyo kan mga paninda sa merkado ninda. Ma'am Elena Valenzuela, happy lunchtime. Nangurunto na kamo. Mm-hmm. Oy, maray na pagkaunto po. Mga nakaantabay na dyan sa One Radio sa City of Love, Tabaco City. Oh, good morning sa mga staff ni Congresswoman Criselle Lagman. Permiya nagmamati sa programa niya to. Good morning, Tabi. Kong Criselle. Oho. Jan Sawas, good morning po, Tabi. Uncle Booth, good morning. Jerry Orindain, good morning, Sir Wally. Oy, so mga member ng Task Force Quarry, good morning, Sendo. Mahalunong danan mga agri-guitar. Ano na dadang kuya? Maraya, ano yan, gig. Kaya lang, sabi ko nga ni, ang provincial government, pagyaw na sa hardware, wala naman control po dyan sa presyo ang provincial government. Ang provincial government, inipig-explain ko nito sa iba, dagit sa probinsya, ngayon nata, ngayon yan, talangkawon. Mga tugang, ang probinsya po, ang pigsisingil kibuwis kan probinsya, itong, alimbawa, nag-extract, nagkuwaki, bye-bye, graba, dyan sa site, dyan niya sa pamitisan kan mayon. Pag itatransfer na ninda, itatransport na ninda ito, alimbawa, ipapabakal na, duma na masingil po ki buwis sa probinsya per kubiko. Pero, halimbawa, paghali duman sa quarry site, ngaya, halimbawa, ako charge, may hardware ngaya ako, ikaso quarry operator, charge, deliveran mo tabi ako ki 200 kubiko ki bye-bye, kubiko ki graba, tapos may istakan ako duman. So paghali sa imo pasiring sa kuya, iyo ito ang sisingilon ki tax kan probinsya. Ngunyan, negosyante ako, mabuot na ako kan presyo. Alimbawa, may mabakal sa ko ki bye-bye, dahil naman ki buwis na makukuha sa ko ang probinsya. Kasi kan dineliver ito, tinax na ito. Ngunyan, mapresyo ako sa aggregates. Gigulpidaan nindo. Dahil man nindo pakasubreki taas ang presyo. Halimbawa, binakal nindo sa quarry operator ki magkano ba ang ano dyan? 200? 300? Siguro, ang magpatong ka mo ki 50 sa kada kubiko. Baka pwede naman yan. Kaya lang minsan, ang mga negosyante charge talaga, no? Pwedeng langkawan talaga. Pero uni naman ha, dyan sa BIR, ining nagpapabarakal ki Mahalon, dapat mahiling nindo yan, duman man sa mga resibo na pigi-iso ninda. Kaya pag nagbakal ka mo po, tabi, hagada nindo ki resibo. Tanganing masingil man sindakan BIR. Mahiling kasi kang BIR na, oops, nakulong kang dinilin sa sultan ha, gulpi kang dinilin sa pagbenta mo kang aggregates. Sisingilon ta ka man, kaya lang kao na tax. Yan. Pagka nag-file na siya kang income tax, o pira ang income mo, o nakulong kang income, ano nga ni ang tax system ta sa Pilipinas, charge, progressive tax system. O, pag dakol kang income, dakol ka man babayad ang kibuwis. Kaya wala kang income, wala ka man bayad ang income tax, ta wala ka man income. Oh, eh, kaya lang minsan, ang negosyante, mga matibayon man sardyan magano, baka nga

niya po yung BIR ang i-declare misa na arog kay ni. So, skulig di sa Pilipinas, Chad. Takulong digdiki. Ano yan eh? Good noon, paki-greet man po sa gabos kung mga pagiriba sa task force digdi sa 1st District. Salamat unong tabi. Oh, good morning dyan sa inyo. Romel Bufa. Oh, mga member ng task force. Good morning sa inyo tabi. Manoy Ruben. Dyan in sa Taisan. Good morning tabi sir. Maray na pagkaaga tabi. mabuot sa nagkitawa. No? Sabi ko nga ni, wara man mangyari sa tuya magpara iriwal. Okay lang magderibati, Chard. Normal yan ang nagdederibati. Pero, dapat ang debate, sabi nga ni, punto por punto, itong may laog, may laman, saka may direksyon. Bako itong pag nagtarama ko kang lado ko ngayon, Chard, o ini ang pag, ano ko dyan, ini ang idea ko sa bagay na yan, nadaliyong ka, budol ka na. Dahil ka magta ka. Pag-arog ka ng deribate, orang kwenta yan. Pero pagka, sige, iluwas mo man ang ideya mo ngayon sa issue na ini. Sige, fight. Sige, ka. Iluwas mo man ang argumento mo. Yan, okay lang yan. Ayo? Okay lang yan. Pero itong, dahil nga, buro dun ka. ganon. Puro man po may abilidad ang tao. Ngayon, kaya ako nga ni, pigdidipensa ko si Robin Hood. Top-notcher ba kayan, Chard, na senador? Kaya, dahil nito pagkurukurahawan tabi na. Kung yung sultan, nagpoon ka na naman. Ay, sa mga pamangkin ko dyan, good morning, tabi. Ingat ka mo dyan sa may Bulkan Mayon. Ta, grabe na ang binubo, linuwas, binuga ni Bulkan Mayon. Yo, grabe na po ang ibinuga ni Bulkan Mayon. Oni po, update ini about old airport. Piga post po ni Noel kang Sunday, tama ba ako? Nagkigo po ng joint meeting ang CAAP, Department of National Defense, kasabay po ang satuyang gobernador. Ginibo ini kang nakaagingal daw. Ini po, may kinaraman dyan sa old airport. Sabi kang satuyang gobernador, hindi madali ang tungkol po dyan sa township proposal niya. Sabi niya, we will do our best sa tulong ng sa tulong at commitment ng CAAP at saka Department of National Defense. Sa ngayon, nakatutok muna kami, sabi niya, sa status ng ownership ng mga lupa sa old airport bago ang template na gagamitin natin to develop the area. So, ilingon ta po kung ano ang mangyayari dyan. Maraming dadaanan nito, sabi niya. Mahirap din talaga, but let's hope and pray makuha natin ito para sa oportunidad na pwede ibigay nito sa mga Albayanos. O kan Sunday niya po yan niluwas po tabi. May kinaraman dyan sa old airport. Yo, sana maging ano po yan, possible mangyari iyan para po sa karahayan po tabi kan sa tuyang namumutan na probinsya nin Albay.
So job fair, may mga nagpakako ang trabaho na kang May 22. So ginibo diyan sa Albay Asodam. O nakulon pa lang sunod diyan ano. Nakulon talaga chard ang daing trabaho. Iyon ni ang sarong katotohanan talaga po tabi. Digdi sa tuya, nakulonan po ang naghahanap nin trabaho. O nakulonan mga bagong pasa sa teacher, mga LPT. Yan. Ngayon, ano talaga eh, yung mga pumasa sa licensure examination for teacher, makikita mo talaga, Chard, kadugtong na ng pangalan nila, LPT. Yan. Ayos talaga. O di, siyempre, nakaka-proud na pumasa ka na rin dyan. Pero ang nakakalungkot, ang daming teacher, hindi naman nakakapasok. Kasi sa gobyerno, for example, sa Department of Education, pasado ka na, Chard, sa LEP. Igwa ka na naman agyan sa para makalaog ka. Igwa na naman doon. Another, ano naman ito? Kung bagagari, sinara ka na, sinara na ka mo, sasaraong giraray ka mo. Igwa na naman kay ranking. Yan, ranking na naman duman. Minsan, rank number one ka, pero ikaday na ako ah. So, arayon sa ranking, nakakalaog na. Oh, yun. Yan ang mapagal dyan eh. Diba? Oh, dakulo ng daing trabaho, dakulo ng daing nakaka laog po ki trabaho. Mga professional, mga with license na, pero nadidipisilan pa po magpakalaog ki trabaho. O bata, may ano sa Secretary Anggara sa DepEd, ang ano da, Chard, yung malaog na bagong teacher, 50 mil tulos ang sweldo. Sabi ko, baka mga 2060. Sa mga year 2060, baka possible na yan. O ta, dyan sa panahon na yan, sigurado, sige yung baba kang value kang kwarta niya ito, digdi sa Pilipinas. Excuse me. Pero magayunan ko ta na, kundi, kaya ko ta na yan, Chard, kung daipig pa para ralaog sa maleta ang kwarta kang Pilipinas. Kaya ko ta na yan. Nakulo ng buwis na nakukuakan gobyerno. Gulpi ang taxes po na nakukuakan gobyerno. Kundi iyo po yan ang sarong problema niya to sa Pilipinas. Gigulpi po. Minsan nakulo so nakakalaog sa maleta kaysa duman sa mga programa and project po kan gobyerno. Sa aga, warang laog na naman. Regular holiday. Idil Adha ba ya, Chard? Tama ba? Idil Adha? Sa mga Muslim brother po natin. So, ang laog, tulong aldaw na sana, Chard. Ayos ang bakasyon, ano? Ayos ang bakasyon. So, regular holiday po, tabi sa aga. Ano po yan, kan sa tuya mga brother, Muslim brother. Ito pa. Para po sa tuya mga kababayan. Ang JBDAP, ang Siga District Hospital, dire-diretso na po ang operation kang CT scan. Dahil ka mo magtubod na warang CT scan po dyan, igwa na po tabi
nag-ooperate na po igwa na kay LTO. Bacolan Transportation Office, ha? License to operate yung CT scan po diyan sa Duwang Hospital na iyan. Yo. Igwa na po kay license to operate, kaya dire-diretso na yan. Dakulo na ang na-CT scan dyan. O, imagine, ha, ang JBDAP more or less iguana ni nasa 170. So, gustong sabi yun, Chard, gulpi ang nagpapa-CT scan, ano? Gulpi ang nagpapa-CT scan. So, dakulo na yan. Ha? Dakulao na, tabang na yan, talibre. Diba? Dakulao na tabang po yan sa to yung mga kababayan. Sabi po ni JBDAP, OIC, Chief of Hospital, Dr. Kirill Irma Jupante, libre po ang serbisyo ng CT scan. O, kaya baka may manihil po dyan sa indo. Libre po ang CT scan kung dadaan at makakapasa sa interview para sa medical assistance o itong pigapod na MAEP. So, pag libre ka mo, ang gustong sabihin ka yan, pubre ka mo. Pag ka mo puminasar dyan sa pigapod mga tugang na interview. O, ta-interview man sa naka mo, ano, naka-receive kang maliit, mali-maliit ang kwarta. Pag nagsimbag ka ngayon, ay sibre, mabayad ka. Ang gustong sabihin, makortahon ka, pero pag inapot ka, may trabaho ka. Ngayada eh. Ano ngayon pagkabuhay nindo? Nagtuturitinda ngay ako kay Mani. Papatangran ngay ako mag ano yan? Mag ano sa umahan? Mag ali ki mga ano yan, sa umahan. O, minsan baga dakulong ki kuhol. O, nagpapatangaran ngayon ako duman sa ano. O, kung ano-anong pwedeng trabaho. Pag arog kayan ang estado nindo, o siyempre, libre na ka mo. Next ngayon, o ikaw ngayon, tabi, ano ang trabaho mo? Aki ngayon ako kang direktor sa DPWH. Ay, magbayad ka mo. Sigurado, Chad, may pambayad yan. Makwarta yan. O, ikaw nga, contractor nga ako. Pag mga arog kayan, sigilon nindo. Yo, sigilon po tabi nindo dyan sa mga government hospital. Oy, ano na? Ano na palan? Sige. Abangan po nindo si Sir Greg. Masunod na programa. Ang ngunyan pong Tuesday. Thank you, tabi. Sa pangalan kan sutuyang gobernador, Governor Noel E. Rosal, Vice Governor Farida Ridayko, mga board member, department heads, si Chard sa sa technical, and si Sir Marty, and sa muyang information, provincial information officer. Ako po ang sa inyong lingkod, Sultan Wali. I'll buy in my heart. God bless.

sa indong nadangog ang programang Albay in My Heart. Sagod sa masunod na aldaw, liwat kitang magdadarangugan. Salamat kan sa indong pag-antabay.

0: safety mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blind Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. 62573. All
1: jo- Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Stay healthy, drink healthy, drink
5: grocery.
6: Stay healthy, drink healthy, drink.

0: paghalo-halo, dapat chowking.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
2: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
6: One Radio time is 12:58.
7: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
6: Sa One Radio. 91.3
7: News FM. Kada oras, may bareta.
8: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na inihina to sendok and Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo na sa mga butika sa supermarket nationwide. Plano kang tabako sa Tipole Station na magbugtak ng container van na kung saan 24 oras na igwanin pulis na ma-duty sa may parte kan Hiraya Manwari Residences Phase 1 and Phase 2. Tangani dahil na sa buot madifisila na sa pag-report sa kapulisan ang mga residenteng nagtitinir sa lugar. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata, ang Chief of Police kan Tabaco CPS, ang programang ini aparte kan direktiba kan Regional Director, tangani idei na kaipuhan pa kan mga residente sa lugar na magpasiring pa sa istasyon. Nilinaw man ni Bibat ang manungod sa mga post sa social media na talamak ang mga krimen sa lugar. Arog ka na panghabas, nawara man na subot siya kinahiling na nag-report sa sainda. Manong Udigdi, alagad maski subot da isindanin record na Manong Udigdi, da iman subot sinda nagpapabaya dahil kada banggi may nagpapatrolya man na sa lugar. Paliwanag niya na yaon ang sa indang visibility sa lugar dahil subot tapig andam na ninda na dahilan taadakul ang tao sa lugar, yaon ang posibilidad na magkaigwanin na krimen digdi. Dagdag niya, iyaw na sa indang esferso ang napadagos na maibitaran ang anumang klase ni nakrimen na sa syudad ni Tabaco. Iyan ang dagdag ng barata sa oras nini. Dapat lang bang barata? Aramo o kasi Erickson Brutas Tin. Tugo na!
7: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio.
6: Sa One Radio, 91.3
7: News FM. Kada oras, may bareta.
9: One Radio News FM,
10: your best source of news and music. This is One Radio News FM.
11: One music, one voice, one mission,
12: one station.
13: One Radio News FM.
14: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan.
15: All in one.
16: Ito ang One Radio News FM.
17: One Radio.
18: Tindugo na.
19: Bicolandia.

Welcome sa programang One for the Heart. Kung kakatutok mo lang, dagos po. Iba pa kitang 1 hour and 37 minental math. 1 hour 37 minutes. Oh, diba? Carry pa naman. Day pa man nagmuro sa utak. Hello po! Dagos po sa satuyang programa. Ako po ini ang sa indong mother. I am your mother. You listen to me. DJ Chloe, the love ambassadress po. Huwag naman mother. Siguro sister, pwede na yun. Diba? Ang sa indong ate Chloe. Oh, diba? Sisters lang tayo. Hello po sa giraray. Tugtugan bang para sa'yo?

Dahil ikaw ay inspirado ngayon, eh, saktong-sakto. You came to the right place. Welcome sa One for the Heart. Mayo 26 na tabi. Inut sa gabos ang pagbati ko sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Happy birthday sa iyo. Sa iyo ang inumin at sa iyo pa ang pulutan. Siyempre naman sa mga lovers celebrating their special day. Ay, sa mga nag-celebrate kan sa indang anniversary, celebrate. Nag-celebrate ka kang sa imong anniversary, abay congrats sa imo and sana magtagal pa kayo at magtagal pa ang inyong away. Hindi naman. Paminsan-minsan, pwede na yun. Sige, anyway. Maray na pagkahapon, sarong mainit na pagkahapon na naman na sana ay maging productive manggirari kita mga katindugon. It's a hot afternoon, Tabaco City, the city of true love. Hello po. And syempre naman, sa satuyang neighbors dyan po sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo, Albay. Good afternoon po. Dyan ka lang, katindugon. For more of your favorite love songs. And ang satuyang Tuesday question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo para sa indong mga kahaputan sa pag-troubleshoot kan sa indong GCash accounts and other e-wallets like Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, asin iba pa. One chat away po si Miss Jen Botardo. Hanap po lang sa iyang Facebook account, GEN Jen Botardo, with blue check, verified di meta, kaya legit ang sa imong kahuron. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Versailles Street, San Juan, Tabaco City. Sa mga naghahanap po ni barato sa hindi kalidad na mga electronics spare parts, pasiring lang sa Tabaco Electronics. OG Electronic Shop digdi sa Tabaco. Napakasimple lang ng ating Tuesday question of the day. Ano yung sanatabi ang hapot ko? Oras o effort? Pag sinabing oras, so tipong yaon siya pirmi, nakakahuron mo siya pirmi, pero day siya nagpaplano kay mga surprises or mga grand gestures, kumbaga. Pag sinabi naman na effort, may plano siya para sa future nindo, mahilig mag-surprise, buda kung ano pa man na effort, pero bihira mo siya makahuron. Sabi nga ni Baga, dai titao ang gabos, warang perpektong relasyon. Kaya ako ika, kung sakali, papapiliun ka kung arin dyan sa duwangan. Ano pipiliun mo? So tipong grabe siya mag-effort? Pero, di mo masyadong nakakahuron? O, so, pirmi mong nakakahuron, pero medyo kulang sa depth or sa rarom ang sa indong komunikasyon. 0927-996-5002. Hanapon mo si DJ Chloe, the Love Ambassadress, and comment mo na ang sa imong simbag. Anong pipiliin mo? Oras o effort? Dagos lang ang sa tuyang sound trip hanggang alas 3 pa kita mga katindugon digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM Tindugunan.

0: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masain ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalon dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
5: Mag-

0: Bulaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Ready na ba kayo sa Ultimate Night Out Experience?
5: Let's count it down!
0: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026. Inom responsibly, party endlessly. Kita kits sa Balay sa Udan. This event is presented to you by Balay sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
8: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
10: Jaya Enterprises.
9: Makukuha ang gabos na kaipuhan pagabot sa hardware and construction supply. Aragon, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
10: Jaya Enterprises.
11: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-araw gawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: Ang init!
14: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Batata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's 2 minutes after 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Gikulandia. Uyana ang barata sa oras na ni Napod Sendog ang Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sinya supermarket nationwide. Napiritan si Senador Amy Marcos na bawion ang ipinahiling na video presentation sa plenary session na sa Senado kan Lunes, Mayo 25, katakodagan sa bot planong charter change na may kinaaraman sa halalan 2028. Ipinahiling ni Marcos ang video na naglalaman kan ng mga aligasyon na laban lang sa pirang senador na subot nagbubusol kan Chacha ang nganing day madagos ang eleksyon sa 2028. Tulos ining pinimutikan na kan mga miyembro kan minority bloc asin inapod na fake news asin malisyoso ang presentasyon. Nagkontra si Senador Mig Subiri sa naturang video asin ipigdoon na di dapat idamay ang ibang senador sa mga aligasyon. Magkalis ang pirang debate sa sesyon, inali ni Marcos ang sa iyang ipinahiling na material asin sinabing nakulugan siya sa naging reaksyon na kan sa iyang mga kapwa mambabatas. Sa ibong kini, ipigdoon na kan senador ang sa iyang pangapudan na syertohong day magkakaigwaning term extension asin madadagos ang halalan na 2028. Tulos na nag-uyon si Subiri na nagsabing gabos sa kan senador ang maawot na madagos ang eleksyon na sa 2028. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, aramo ko si Erickson Brutas din. Tuna!
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may barreta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Diyos, maray na aldaw sa indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuho na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026, alas 9:30 pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila, in the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran mi kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 9:30 ng pagkaaga, sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
5: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
4: sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Honey!
7: Ano yan?
6: Gabundok ang labahan mo ah!
8: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
11: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
12: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
14: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
15: Ilaman!

0: Hello once again. Welcome po sa second half kang sa tuyang programa One for the Heart. And I hope nag-enjoy ka mo sa tuyang tugtugan. Ngunyan na Tuesday. Oh, it's Tuesday. DJ Chloe, the love ambassadress po, di sa One for the Heart. Kumusta, mga katindugan? Sana ay nag-best cafe ka na dahil kailangan mong maging awake and dapat healthy ka na, sexy ka pa.
1: Tama!
2: Tama!
0: Hindi ka lang basta healthy, dapat sexy ka rin. Hindi ka lang din basta sexy, dapat healthy ka rin.
2: Tama!
0: Diba? It goes hand in hand. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix po ay mababakal sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Oras na po pala, 16 minutes makalipas po ang alas dos. Time check is brought to you by N. Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong muebles, para sa imong harong, opisina, negosyo, asinibapa, gamit ang solid Nara wood, bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Sa tuyang Tuesday, question of the day. Ano ang pipiliin mo? Oras o effort? Oras, ibig sabihin, permisyang yaon, pwedeng present, nakakapurun mo, oral daw. Pero bako siya masyadong showy or mahilig sa grand gestures. Pag sinabing effort naman, bako siya perming present. Minsan mo lang siya makahuron, busyhon siya or bihira mag-message. Pero pag yaon siya, ramdam mong at least tigdalaan ang kanyaning plano and effort. Real talk lang, mga katindugon. Minsan kaya, di ta man tigahanap, so perfect, no? Tigahanap ta, so nagtatao ning, or naghihipno kang kulang sa tuya emotionally, no? Halimbawa ngaya, sanay kang magsaro ka lang, baka may tendency na mas piliin mo so tawong present pirmi. So tawong tahimik lang, pero steady siya. Bako siyang dramatic, pero pagkaipuhan mo, yaon talaga siya dyan. Siguro naman din, kung nagdakula ka daapong bihira ka ma-prioritize, baka mas preferred mo so tawong nag-e-effort. Kasi para sa imo, effort means pinili ka, pinag-isipan, and worth it ka. Let's read your comments. Pero hello muna kay 7077. Sabi niya, para sa akin, kahit minsan lang makadate o kaya makausap sa personal at kain sa restaurant. Basta ang importante, naka-open ang komunikasyon sa isa't isa. So para sa imo, mas pipiliin mo yung oras. Okay, thank you sa imong text, Tabi. Hello sa comment section, Regine Virgo Bobbies. Kay Jess Sarilio. Marami ng oras at effort na nasayang. Oh, nasa acceptance stage na ini si Manoy Jess. Ano ko? Kaya day pa siya nakaka-move on. Iyo, Manoy Jess. Effort, sabi ni Nidecast. Set buen consejo. Maraming oras, walang effort. So, para sa imo, mas importante yung effort. Kay Rets Bew. Kanina pa to. Sige. Sabi niya, syempre, oras po, dawa anong effort mo kung wara siya ki oras, useless. Okay, thank you. Romel Bandal, oras syempre, dawa day na magkaraon basta may oras. Ano yon? Love will keep us alive. Jinx M. Borromeo, pwede po both. Pwede naman. Good afternoon kay Abrera Jean Chan. oras po, sabi ni Mike Manalo Bilano. Hello sa Indo dyan sa San Vicente, sa Grocers Hub Marinapon. Abby Yen, both po. Sige. Hindi, let's say, magpili ka kay saro dyan na, pag halimbawa, pinili mong saro, di man ibig sabihin na habo mo na kang susaro. No, kumbaga, para sa imo, ano yung pinakakaipuhan mo niyan, Manay Abby? Shirley Arandia Baria, oras po ang mahalaga. Ta dapat may oras pirmi ngani magkasinabutan day maglihim sa lambang saro. Okay, thank you. Oy, warang tama, warang sala digdi ha. Kung ano lang sa hiling mo ang mas kaipuhan mo ngunyan. Halimbawa na may partner ka tapos ma-effort siya. So siguro mas pipiliin mo ngunyan yung oras, vice versa, no. Cherry Carbor ha, oras. Christina Cabilla, oras po at plano. Mahalagahon po ang oras sa pamilya. Okay lang na warang surprise. Sabi ni Pan Nguyen Wu, deserve ko both, be. Sige. Ay, hello sa Indo dyan sa Villar family. Dyan sa Zone 1A San Vicente, maray na hapon, Mami Yin, kay Lola Sylvia, kay Ate Pan, syempre kay Lauren. Madali yung subakasyon, pero glad na nakauli ka. Sige, mag-ingat ka ha. Kay Ina, Kuya Erning, and kay Chini. Hello sa Indo dyan sa San Vicente. Sige, mga katindugon. Bigdi na kita sa tuyang what your choice says about you. O, sa mga nagpili tabi ki oras. Posible da po katindugon na para sa imo mas importante ang emotional safety kesa sa excitement. You value consistency, stability at peace. And mas nagtutubod ka da po sa small everyday presence. Kumbaga mas importante sa imo na present siya everyday kesa sa mga grand romantic gestures. So psychology says nadakol na tawong mas attached sa quality time dahil dumansin na nakakamati ning seguridad. So kapag present ang sarong tao, para bang mas kalmado so sa imong nervous system. So garbagatig sasabi kang utak mo na okay, consistent siya, di niya ko babayaan. Oh, usually daa pag pinili mo ang oras, habo mo sa mixed signals. Gusto mo direct to the point. Gusto mo ning assurance and mas na-appreciate mo sa mga simpleng hi, nagkaon ka na. No? Kesa sa mga mamahali na mga surprises. Kung ang pinili mo naman effort, posible da po katindugon na importante sa imo ang intentional love. Gusto mong mamatian na pigalaanan ka talaga ning energy, buda ning thoughts, no? Kaya parang mas muya mo, mas na-appreciate mo yung actions kesa sa presence lang. Kumbaga para sa imo, actions speak louder than words. Mas importante sa imo yung ayun nga, yung actions niya. Psychology-wise, effort often translates to validation. No, para sa imo, pag may effort ang sarong tao, pakiramdam mo na special ka, worth planning for, and worth choosing. So usually, kung effort da po, so pinili mo, ikasutawong observant ka sa mga saradit na mga detalyes. Mahilig ka sa mga meaningful gestures, and nagtutubod ka na kung gusto mo, gigibuhon mo. Kumbaga, kung gusto mo, meron ka palaging paraan. And, anam nindo mga katindugon, parehong valid yan, ha? Kasi, iba-iba kita ki emotional language ba? Bako porket, halimbawa, oras ang gusto mo, masyado ka ng needy, masyado ka ng dramatic, and bako din porket, effort ang gusto mo, halangkawa ng maray ang standards mo, no? Baka, iba-iba lang talaga kita kipaagi para mamatita ang love hali sa sarong tao. So, warang tama, warang sala. Kumbaga, ika na lang din. It's your duty na i-assess ang sadiri mo kung ano ang pinili mo ngunyan and kung ano ang mga pwede mong gibuhon para maybe change yourself kung gusto mong baguhon ang sadiri mo after mo madangog na may something sa imo or it's it's also up to you to choose your future partner. Kung halimbawa single ka pa ngunyan, or to navigate din yung mga sitwasyon nindo sa relationship. So kumbaga, kung nadangog mo na, oh okay, arag ako kaini. So mas madali para sa imo na mag-adjust sa relationship. Kasi you understand yourself. And yun yung pinaka-importante din when it comes to relationships. Bako lang so naiintindihan mo sa partner mo, kundi pati naman sa sarili mo. So this is another step para mas lalo mong maintindihan kung anong gusto mo and anong mga day mo ito tolerate. Maray na hapon din kay... Halto na. May nag-comment pa ba? Oh, may nag-comment pa. Okay, Shirley Ezekiel Serrano. Effort da tabi para sa iya. Okay? Salamat sa pag-comment mo. Hello man kay Lori Benig. Maray na hapon. Haing ka tabi ngunyan. Kung haing ka man ngunyan, eh, sana naman ay masaya ka. Siyempre, no? Alam nga naman, mamundo. Day pa kita heartbreak webes. Anyway, oras na po, alas 2:26 ang oras sa tud sa Indokan, Dr. Ruby Lanting Kasaul, Educational Foundation Incorporated. Oy, dyan tabi sa DRLCEFI. Enrollment is now going on. Sa mga incoming college students po, iba po dyan na business courses, education courses, computer courses, and more. Sa mga incoming junior high school and senior high school naman po, igwang programs dyan for you. Visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Okay, ang tips natin dyan ay hatid po sa inyo ng GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM nyo po si Miss Jen Botardo ha. Dakul na siyang natatabangan na mag-ayos kang GCash accounts lalo na. Kaya sa mga kasaray-sarayan nindo dyan ng mga kayamanan, paayusin nyo na yan kay Miss Jen Botardo. Sayang man bagano sa kadipisilan tang ini sa buhay. Maski mga mandiriit-diit ng mga kayamanan naan, kay puhantaan. Kaya paayos mo na ang GCash mo kay Miss Jen Botardo. Salamat man sa Tabaco Electronics. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pang spare parts and supplies. Salamat sa OG Electronic Shop di sa Tabaco. Dati yaon sinda dyan sa Riosa Street. Ngunyan tabi, naglipat na sinda. Yaon na sinda sa AA Bersa Street, San Juan, Tabaco City. Ang Tabaco Electronics, thank you po! More Tugtugan, coming your way. More of your favorite love songs hanggang alas 3 ni pagkahapon. Digdi po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tingdugan na.

0: luxury ka. As in mapa-confine.
1: No excess or zero balance ka.
0: Wara kang babayadan.
1: Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo.
0: Kang St. Anthony Infirmary.
1: Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabag 74.
2: Your favorite songs with DJ Chloe Juan for the heart. One Radio 91.3 News FM.
3: Tindug.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na! Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading, located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
8: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako. Parang walat.
13: At parang batang-bata dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji.
15: Ang tatlong
1: Regents na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
15: Si Salvin na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa Era.
16: Era Free in One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM. Tindug.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Tindugo na.
0: Hello. Hello, hello, hello, hello, hello.
1: Ini naman kita.
0: That was Ikaw at Ako by Earl. Earl.
1: Ikaw at Ako sa pagkahapon.
0: Kayo at kami. Kumusta ang Martes na araw? Mainit. Mainit. Mainit ang panahon. Mainit ang pagkahapon. Alagad syempre. Mainit man ang sa tuya syempre. Pag-salubong sa bagong aldaw. As in, syempre, alas stress na naman. Syempre, syempre, syempre, syempre. Tugtugan on one na naman kita. Kumusta lamang ang gabos? Ano lamang? Ano piyesta mo niya? Puro piyesta ang niya. Tiga-arabang.
1: Graduation mo niya na.
0: Ay, oo! Oh,
1: congratulations.
0: Congratulations sa tuya mga ano, mga graduates.
1: Anong course?
0: Business ad ata niya and other related courses. Congratulations study sa inyo. As in sa gabos na mga nag-graduate sa today.
1: Daing ano, daing patud na karaunan.
0: Ano, halo-halo na.
1: Grabe ang May, ano mga tindugan. Big
0: kakaraunan. Adi, ang may piyestahan, may
1: graduation.
0: Halo-halo.
1: Paldo palan pag May.
0: Pag May pala, ano, full of celebration.
1: Kaya pag May, linawan mo na ang pag-diet.
0: Pag may I eat? May I come in sa indong harap? Makikaon. Ay, syempre, kumusta ko na dyan sa merkado publiko ang mga parasyon ng mga parabang, kumusta po kami dyan ang mga drivers, tricycle drivers, Uber drivers, pagkat driver, and mga naabot ka na sa tuyang istasyon at mga nakatutok na sa mga oras din nakabukas na radyo sa senda mga harong sa senda mga sasakyan nakatutok sa One Radio. Ito na po ang tugtugan on one. Big this One Radio. Syempre ang mga tindugo na kaibahanan kami. Deng iba, ako si Eric Soy.
1: Iman po, si Verna Banawon. Oy, kumusta ka naman sa tuyang 118 followers sa tugtugan on
0: one. Ay, kumusta ka mo dyan? Mga ano bro ayun pa iniya.
1: hindi nila tayo iniiwan.
0: Dahil today is Martes. Ay, maraming
1: araw
0: niyo
1: ngayon.
0: Araw niyo ngayon. Today is your day. Kaya Sir Romnick Bilahos, maraming pagkahapon.
1: Wow, mo yun Sir Romnick.
0: Ang ano ba? Pamusog-kusuganaan sa imong radio. Dahil ma-Christmas na kita. Oh, yan. Siyempre, ang sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. Kung di ka pa nagka-follow, i-follow muna yan. As in, ang mga kapota niya ito, Roald daw, mag-isabay, mag-jamming ka sa Samuya.
1: Okay, si Gina DJ, maray na hapon, sabi niya, pa-shoutout ate.
0: DJ, kumusta?
1: Kanyang chismos ang hindi nagpapahuli.
0: Napatunaw mo na. Ana sa tuyang chinibog sa Igma. Nagturo na una.
1: Grabe, ano? Talagang kung saan may kaina na di na dayo.
0: Siyempre. Dawa, mainiton pa iyan. May dara siyang perming na payo.
1: Yan.
0: Pasiguro iyan. Aliwalas perte. Pasiguro permi.
1: Bagay ito sa sarong lalaking permi may darang payo.
0: Basta dahil mawara, dahil mawalat, dahil na ano. Hindi malingawan. Ay, pag lingawan, mag-comment ha. Tama balik pa ang tugtugan on one.

0: Huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, madumanon ko sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
2: Magpa-B2B

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugan na. Ayan, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1:42 minutos, magalisa na last stress ni pagkahapon. Alright, alas tres ni na maalas 4. Ay, bago kita magpadagos sa tuyang ano niya, mga agenda. Announcement po, una kita magkakaigwanin na Brigada Eskwela sa mga minasunod na eskwelahan na sa Basud Elementary School, June 1 to 5, 2026, sa maabot na ining Lunes. Sa San Roque Elementary School, June 1 to 5, 2026, nang apodan po sa gabos na donors as in volunteers na magisumaro sa pagpapakaray kanan sa indang eskolahan, tanganing matabangan ang mga estudyante sa pagpapalaog o sa papalaog na academic year. Nagpapaisitabi si Ma'am Meredith Ann B. Bernardino, ang School Brigada Eskwela Coordinator. Alright, thank you very much. 44 minutos mag-alis ang alas 3 ni pagkahapon. Maraming pagkahapon pa lang dyan sa mga tagbarangay Panal. As in Bangkilingan, Tabaco City.
1: Ay, nata, nakadiwa.
0: Taga Bangkilingan soon, nakaabot.
1: Ay, grabe.
0: Duman ako nagtambay sa may gate 2 kang Tabaco National High School.
1: Ay, oo. Ano lang, parang sentro lang.
0: Panal pa eh. Eh, ang target ko duman sa mga taga-Panal.
1: Kaso, nakaabot taga Bangkiling.
0: Nakabike kaya.
1: Marabas. Makaskas.
0: Makaskas. Mm-hmm.
1: Nadakop si Manu. Nag-arabot
0: pa ko ta. Kaso, sabi ko, saro lang. Kaya sa mga sunod na lang tabi ha, dyan sa Indo sa... nakapirang balik na ako dyan sa barangay Bangkilingan ha. Nakadakol na ang mga taga-Bangkilingan. Ganihon man sana kaya talaga ta. Mga pirang lakad na sana ito puundo man sa may gate to Bangkilingan.
1: Marot magkaigwa ka mukaan kipakpak.
0: Ang mga taga Bangki eh ganyan igwa ng ano manok ni Osang Bangkilingan sampang sanaan kang outpost ata ito kang barangay Bangkilingan Tabaco City. Pero ako rin dyan ng mga nakatutok sa ano sa barangay Bangkilingan. Mga tindugo na ang mga taga-barangay.

0: Kilingan, Tabaco City. Yes. Siyempre, dahil pirmi ka muna katutok ang mga taga-barangay Bang Kilingan.
1: Yeah. Pirmi nakakada ko.
0: Pirmi nakakada ko. Siyempre, arga kaan sa sa barangay man.
1: Pag, wala, magtampo naman nga ni Jen. So, may mag-comment naman din. Kami, pirmi man kami nagdanong. Pero, daddy, hindi nakakaabot ang nakakatog doon.
0: Sabi nga ni, pagharan ay baga sa dapo. Kaya may maa-oringan.
1: Hirang kuman sa rayo.
0: Pisil ke, mainitong tabi. Ang biyahe, tapos mainit. Baisa na, basta pag sa mga mga. Pero basta, ang sabi baga, basta, pirmi ka, halimbawa sa chirismisan baga, pag pirmi ka yaon, pag pirmi ka present sa, sa hururon, sa tambayan.
1: Di ka mawawalan.
0: Di ka mawawalan sa, pag-irestorya. Ikaw pa ang manging istorya ka iyan. Kung pirmi ka absent, pirmi ka nawalat walat, delikado ka dyan. Baka pag nag-exam ka mo, dakul kang mamumani. Minsan,
1: dakul kang malalaksa.
0: Dahil ka magkakasabay. Kaya dapat pirmi ka updated. Kaya kung maya mo maging updated pirmi, follow mo na ang Tugtugan on One Facebook page para updated ka sa kapotan niya to oral na. Arog tatawad, madyaraming naman kita, maharap po ta naman kita, masirimbaga naman kita. Bako arog sa sinadong sirimbaga na. Sirimbaga na sa kahapotan.
1: Napapanahon din sa tuyang kahapotan.
0: Alright, mabalik pa ay Tugtugan on One. Ligal lang yan sa One Radio. Team Tugtugan.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolanja. Uyanaan bareta sa oras na ini natod sa indo. And best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. How tika na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Dai maatindir si dating na Presidente Rodrigo Duterte sa enot na status conference kang sa iyang kaso sa International Criminal Court na nakatalaan sa Mayo 27 taong 2026. Ini makalis na opisyal na magsumiteraan sa iyang legal team ni defense notification of Mr. Duterte's signed waiver to appear at the first status conference sa ICC Trial Chamber 3 kana Mayo 25. Basado sa dokumentong ipigsunada kang lead counsel na si Attorney Peter Haynes, tinugutan na subuot ni Duterte na sa iyang mga abogado na magpresentar as in mamayo sa gabos na procedural matters sa katakod kang pagdangog. Sigmund sa depensa na nagtitiwala ang dating presidente sa iyang legal team nga ni na maresolbaran ang mga isyo na tutukaron sa status conference kaibana na iba pang posibleng isunada sa pagdangoga. Ang pagsusumiter sa waiver ang basado sa direktiba kan ICC Trial Chamber kang Mayo 22 na nagtataong dala na sa depensa na magsumiter din formal na written waiver antes sa Mayo 25. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawo na tintugo na.
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Bernard.

0: bago na.
1: One Radio.
2: 91.3 News FM.
1: Tugtugan.
0: Tugtugan na.
1: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 21 minutos. Magalisa na lang sa 4 na nin pagkahapon. Happy Marian at sa mga nagmimerendal sa mga oras na nainihin. Ano man ang sa inyong pigmerendalan. Pahagad man kami kay iya. Ay, abang ka man nagmimerindal, syempre, mag-istoryahan mo na kita. As in, partner na nito iyan, Canbest Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Abang ka mo nag-rup-rup dyan. Mag-istoryahan na kita. Ay, bago iyan pala na lahat. May nagpapa-shoutout hindi, maray na pagkahapon tabi, ma'am. Mama Karen Rodriguez ang sa iyang pigpapa shout out wait lang ang sabi niya so sa iyang agom na si Rafa ay iyo tapos na pala ini nag ano lang pala siya nag good afternoon. Last time pa pala nito ah.
2: Sige pwede man. Ang saya agom na si Rafael.
1: Little Bok. Oh.
2: May naapos pa Ma'am Karen.
1: Alright, 23 minutos na. Ano lamang ang masiram na merindalan dyan? Pero ano, ang perte ang sa indong pigmerindalan sa mga oras na ini ha.
2: Hindi ka mo
1: nag-taram-taram dyan. Ay, syempre, alas 4.23 din pagkahapon. Sa tuwing mga katugtugan mapasiring na kita sa tuwing restoryahan na portion as in sa tuwing jamming portion na katugtugan on one mapasiring sa Tugtugan na
3: Chiram sana.
1: Alright, Martias ni na pagkahapon
2: kaya dahol ngo niya nang nag-comment araw nila
1: mga Martias ang makakaiba niya to unya na mga ano danas ang ganitong eksena ang ganitong pagkakataon lalong lalo na sa mga panahon na ini malamak ang arog kaining event at asin sorunod sunod ano pa ba sorunod sunod asin napapanahon ang arog kaining sitwasyon na syempre ang sa kong question for today na ano ang pinaka pigahan na panap mong isira sa piyestahan as in nata? Nung isira.
2: Ay, sakto. Kasug mahal. Si Jay naman na sa House Blessing. Ano naman ang pinaka bet mo?
1: Ay, syempre. Talaga kumbaga ano nasa ano main nasa main ano main na event nasa pinakaw dyan siya kung ano kasunod-sunod kaya sabi ko date lang po kaya ng gula
2: may gana pa
1: yan pong ano, para date sa lang po kaya na yan, adobong iyan at sulit siyan talaga lalo na so maragamo na ano na balat
3: Siram
1: sana talaga. Kaya ano, ito talaga ito so ano, inabangan ko kasuod mo. As in, tinimo-timo ko ito. Dakulon pa, dakulon so ano. So, may sarong payo pa nga dito na. Masira akong paksi mo. Alright, dahil dyan, dahil yung taman daw, ano daw ang mga favorite ka ining mga anong ini? Kana mga katindugan niya itong ini na ano naisira sa panahon kang fiestahan.
2: Pero bago iyan, may nabasa akong request si Ma'am Karen. Kaso nawara, mahal kita lagi. Iyo ba ito? Alas, yung tanaw.
1: Mahal ka sa akin.
2: Ay, mahal! Mahal ka sa akin. Sige po, Ma'am Karen. Ilalag po yan yung fix.
1: Alright, ano daw ang ano, shout out tayo dyan sa Purok 7 kang Matagbak, Tabaco City. Ay, sa mga taga Matagbak. Mare na paghahapon sa Indo. Sa Iyada, Lumpia and Umba ang favorite niya. Wow. Nasa ano talaga? Nasa top tier ang Lumpia. Si Ma'am Karen. Ma'am Rodriguez. Sabi niya Lumpia and Umba. Wow!
2: Ba? Diba ang ba yun? So, tigla ganun, King.
1: Napupunaw ako, ha?
2: So, ano kang puso? Burak ang puso.
1: Ang Umba, yan ang ano, subitisan kang uri.
2: Oo, natigla ganun, King. Burak kay puso.
1: Grabing sarap kayo. Lalo na kung pinalumoy-lumoy na marami. Yeah, siram sana.
3: Siram sana.
1: Kasi, siyempre, di mawara ang lumpia. Kay Ma'am Fan Nguyen Wu, sabi niya, hamonado tapos salad, tapos graham, tapos lunch of land. Dahil mo na lang tabi, Madam Inubo, so ano, so mga dessert.
2: Ay, pero ang mga gusto niya, so gusto, tigahanap ko, manor ka ng graham, salad, lunch of land. Then ako kang mga ano, karne. Halos
1: na dessert, baga iyan.
2: Then ako mga ano, karne, basta iguang ano, mga dessert. Okay lang na dahil isira.
1: Hamonado, kaipuhan niya ang hamonado, para ano, after ka ito, dumana siya sa dessert. Shirt na ano, pang malakasan talaga. Salad, graham, leche flan. Gabos na lang, guys. Thank you, Tabia, Mamba Fan. Kay Anthony Minudo, tsaka Igado, tapos may take out.
2: Ay, dahil paglingaw ng take out.
1: Sharon. Balutin mo ako ng iyong pagmamahal.
2: Maligawa na, gabos. Ako lang iyan.
1: Minudo, ay, Igado, lalo kung maharang-harang na Igado. Sana. Favorite ko pati ang atay. Atay. Siram sana talaga.
3: Siram.
1: Kaya DJ Chloe, tirador, hashtag tirador ng lumpia. Nasa top tier talaga iyan. Ang lumpia. Dahil mawara talaga.
2: Diba yun ang pinakain talagang nauubo sa lames?
1: Oo. Talagang pag may, maski anong handaan, naka-target talaga iyan. Nasa listahan na talaga iyan na lumpia.
2: Kaya importante ho nang gad nagugupit-gupiton muan. Itulong ano, tulong baranga-banga kisar malaba. Gupiton tan kitulo para naman magkasya. Diba?
1: Taang lumpia, madali siya i-prepare, 'di ba? Tapos date ng pritos-pritos lang. Pero masira. Yan ang ano, ang sikreto kan lumpia. Una ta, talagang favorite siya, as in permiyaon.
2: Una, mas nakakadagdag pa itong ginunting baga.
1: May lump, may ano pa ito, may taste of ano, the may, ano, taste of something or ano. Rustilicious.
2: O, dayman. Siyempre, sumalinig.
1: Siyempre, sumalinig. Hi, kay Sir Mike. Good afternoon.
2: Hi, Sir Mike. Kumusta po?
1: Sabi niya, good afternoon po. Sakot talaga, umba, buda, imbutido. Masiramon kaya bagaan, buda. Mapapadakol talaga ang maluto. Makukuha mo. Eh, talaga, tabi, Sir Mike. Aram mo, kapag umba ang isira, talagang... tigre-ready ko na dyan ang sakuyan tulak. Mama, pala ko talaga ang kaon mo. Maski ang sabaw baga kang umba, talagang masiram siya.
3: Masiram.
2: Parang di ko yata kaya.
1: Masiram ang sabaw kang lumpia. As in, masiramon nguya-nguyaon pag malumuy na ang karneng iyan na nilaag mo dyan sa umba.
2: Siram. Parang papatailob. Ano, apod kayo?
1: Tiulob.
2: Tiulob.
1: O da, ang imbutido, masiram ang imbutido talaga pag may mga halika. Ano lang siya, rare. Kumbaga sa ano, rare siya. Pag may mga halikaan na.
2: Pag may mga piyastahin. Pag muya mo magkaw na imbutido, luto na baga siya. Pero normal itong gusto mo pa siyang ipito.
1: Pero normal naman.
2: Normal.
1: Ta, kaibuhan. May mga ano talaga, may mga muya man talagang, ano, so talagang pritohon talaga. Ano ba kan siomay, di ba? May muyang ano, steam, may muyang prito talaga siya. Thank you, Tabi, Sir Mike. Kumusta, Tabi, ya? Kay Ma'am Dacid Buneo, hello po. Adobo Chino, tapos buko salad po. Wow! Adobo Chino.
2: Ay, Adobo Chino.
1: Adobo Chino.
2: Sige.
1: Ano siya? Niluto siyang bagong mata ka pala.
2: Sige. Sige.
1: Ano,
2: magic
1: chinita. Ay, baka. Kapag chinito ang ano, ang niluto mo. Ang aram ko adobo sa asin. Ang adobo basta adobo chino. Ayun na, masyadong ano. Basta tapos iyan na buko salad, masira mo iyan.
2: Thank you, ma'am.
1: Thank you, Tabi. Kay Sir Nathan, all-time favorite, igado. Pagpiesta talaga kahit sa kasalan yan ang hinahanap ko. Lalo na kung half cook yung sitaw. Oh, maragamo. Maragamo pag inano mo. Tunaga at malutong-lutong. Tapos yung atay, katamtaman lang ang lambot ng pagkakaluto. Ay, the best talaga. Sarap na nalalasya. Second, yung adobo chino. Oh, adobo chino.
2: Oh, diba?
1: May yung nagahalo yung tamis ng hinog na saba. Ay, yun na ito. Ang adobo chino may ano, batag na ano.
2: Ito daw saging.
1: Tapos yung alat ng adobo ay napakasarap, malamang mag-Sharon crab ka. Tapos pag uli mo, magkulog sa tulak mo.
2: Oo, diba? Yun yung tigtataram ko. Diba? Pag uli mo, iluluwas mo. Dahil may
1: hirap.
2: Kaya mas importante mag-Sharon.
1: Balutin mo ako ng inyong pagmamahal. Ikaw pa kita rin din ng ano, balutin mo ako.
2: Explain ni Ma'am Desi ko ano yung adobo chino. Ah, okay po, Ma'am Desi. May ano pala, so, pinitong saba.
1: Oo. Pinitong ano, saba.
2: So, malinaw na ba ko siya singkit na oring?
1: Oo, bako. Ano ba siya naging ano, adobo chino man ang ganyan? Ano siya inapod na adobo chino?
2: Iyan ay, dahulo ng ano?
1: Aramunta.
2: Dahulo ng tigahanap ni Sir Nathan Kanaya Api na.
1: Dahil doon man lang ini. Bigado, tapos adobo chino. Ang in-specify niya lang. Kung halimbawa, susitaw ngayon.
2: Paano pagkaluto?
1: Oo. Puyan na talaga. Specific.
2: Thank you, Sir Nathan Kanaya.
1: Kay Ma'am Rosby. Oh, yeah. Kumusta, madam? Welcome back. Marina Aldao sa muya ko embotido, muya ko sa bihira ko lang matanaan. Iyo ang makauna sa fiestahan. Choose ho. Yung mga ano, so mga, syempre, kaya nga kita nagkikipiesta. Ta, so isira ta sa harong.
2: Nasawa na kita.
1: Oh, nasawa na kita sa mga ano, mga gulay-gulay. Diba naman kita sa kuro karne. Thank you, Tabi, Ma'am Rosby. Kaya, Ping. Ay, dahil ako nakikifiesta. Ay, oh, wow! Dahil nakikifiesta, tabi sa Ingles, ano, Ping. Kaya, ano, balon mo tabi makikifiesta. Talagang, ano, magayon sa, ano, pakiramda. Talagang, magiging, madadama mo ang sarong, ano, tunay na pagka-Pilipino.
2: Pero, tapos makaka-istoryahan mo pa dyan. So, dahil muna na hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih
1: pwedeng kamag-anak mo, sa mga ano, sa mga friends, 'di ba? Yung mga ano, jamming-jamming lang. Kaya Sir June Bigas, Caldereta at Embutido favorite ko na tigahanap ko sa fiesta. Wow, Caldereta.
2: Caldereta ang ano? Sabi daw, basta masarap ang Caldereta ang kambing.
1: Sabi ni Pisil, magkahanap ka sa fiesta, ha? Kahalos, ano, mga orig ang tiguburno dyan sa fiestahan. Pero masarap ang Calderetang, ano ha, Calderetang orig, syempre. Buda, embutido man na si Sir Juan, mga masarap. Kay Ma'am Estenilia, Epi, Orcilia, Bicol Express, and Afritada. Wow! Syempre, pagyaon sa Bicol, kay Puhan, may Bicol Express.
2: So, naglana-lana baga kang gata.
1: Mapapadakol man ako dyan na ano. Maski so, ano baga? Maski so, sabaw sa nakaiyan. Ay, lag mo sa maluto. Ay,
3: Ramsana.
1: Si Ramsana talaga. Nagugutom na ako. Ako kung araw kaining ano pala. Ay, na top. Ay, na ano na ako. Nagugutom ako, ha. sabi ni Sir Bolodoy, ang pighanap-hanap ko sa piyestahan, karne naman. Pirmi naman sana ako nagkagasira.
2: Iba.
1: Diba? Iba naman. Para ano, maiba naman. Pag sa piyestahan, yun na ito ang ano, ang pirmi na present dapat dyan.
2: Karne.
1: Dapat pirmi may karne. Mm-hmm. Ano ito, may nahiling akong explanation din.
2: Sige, Sir Nathan Kanayapi, nag-message siya, sabi
1: niya. Ano sabi niya?
2: Ang salitang adobo da ay nagmula sa salitang Espanyol na adobar. Na ang ibig sabihin da, i-marinate o ibabad yan sa pampalasa. So, bagamat da, katutubong paraan ng pagluluto ng mga sinaw ng Pilipino gamit ang suka at asin. Pinangalan ito ng mga Kastila nang makita nila ang parehong proseso.
1: Yun pala.
2: Thank you, Sir Nita.
1: Sa information. Alright, nagugutom na ako. Ay, 37 minutes after 4 o'clock. Mabalik pa kita sa Garo Sobrano Inyo. Tignan yan sa Tugtugan on 1.

0: number one.
1: One. Number one. One.
2: Radio.
1: One. Radio.
3: Number one.
1: Number one.
3: News and music.
1: Number one. Music. One Radio. News FM. 91.3.
4: Tindugo na.
5: Diyos, maray na aldaw sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuho na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026, alas 9:30 nin pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila. In the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran mi kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 9:30 ng pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na. Ay, nagbabalik na kayo sa Tugtugan on One. Tras minutos na sanaan na tatada. Bagwa na lasing kunin pagkahapon.
1: Ay, marina hapon kay Sir Christian Abrera Chan.
0: Ay, syempre, salamat man sa mga nagkaibanan niya sa Tugtugan na portion. Dakulon ka mo niya. Salamat sa indong niya. Pagpapuna. Grabe, magkapunaw ng irestorya.
1: Duman ninda sa mga pigahanap ninda sa pista.
0: Sa kismisan baga, imbis sa pag napapasirang baga ng ano, irestorya. Garo na ikaw napupunaw ka iyan. Pero kaso ba, garo napunaw ako ha. Pag-aro ka itong irestorya. So na, i-imagine mo baga, so pig-irestorya nindong pagka. Ay, aba.
2: Siram sana.
0: Kaya, ano, difícil. Dapat pag nag-irestorya na araw ka ito, nagkakaon o talagang tapos na. Pago pa sa... Pero salamat sa Indo sa mga nakijaming sa Tuya Kasabago. Salamat sa Indong presensya. Salamat sa Indong padagos na pagsuporta sa Tuyang Facebook page na Tugtugan on One. Kung sa inyo, syempre, happy ang everyone.
2: Si Ramsana.
0: Sa mga followers ng Tugtugan on One, sa mga rin pa ba nagka-follow, pwedeng-pwede po kamo mag-follow sa Tuyang Tugtugan on One Facebook page para always kamo ang updated asin makasabay sa Satuya Uro Alta.
2: Si Ramsana.
0: Syempre, iniyan sa Tuyang naging Tugtugan on One na makakaibang mampugiranin doon kami masunod na ang parada 30. Siring na kami ang sa inyong nakaibanan digdi sa Tuyang Tugtugan na Deng iba ako si Eric Soy.
1: Hindi man po, si Berna Balawo. Na salamat mga katindugo na sa aga giraray. Hindi lang yan. Sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tugtugan.

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio FM, your best souls and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
0: Tindugo na. Bicolandia.
2: Rachada at mga bareta. Parada 30 sa inyo ng mandadangog. Parada 30 baretang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30 sakay na. Parada 30 na papakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte.
0: Parada 30
2: yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta.
0: Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30
3: sa headline, sikan mga parada nin mga barata.
2: Parada 30 headlines.
3: Tabaco CPS planong magbugtak nin container van na iguanin magtitinir na kapulisan sa parte kan Hiraya Manawari Residences.
4: 286 na rockfall as in 8 PDZ na irehistro sa Bulkang Mayonas sa nakalis na magdamlang.
3: Beamer hali sa Legazpi Schools Division Office nagambag nin sa roopang niya bulawa na medalya para sa Bicol Region sa nagpapadagwas na palarong pambansa 2026.
4: Nagugang ang mga electric fan sa mga temporary learning space sa pangapudan ka ng Magapo Elementary School at Tabaco City. Huli sa labing init kan panahon.
3: Apat katawo tiklo sa drug operation ng kanilang

0: pideya sa Ligao City.
1: Katanduanes, nakaguno na ning pirang medalya sa chess in boxing sa palunong pambansa 2026.
0: Sa Lado Nasyonal, DOJ, dai na magtatagaman ng reward money sa makakapagtukdo kan lokasyon ni Senator Batua.
1: Dati nga Presidente Duterte, dai maatinder sa inot na ICC status conference sa Mayo 27.
0: Precautionary hold departure order hinagadakan ombudsman na kontra kay Senadora Marculeta sin Defensora.
1: Bureau of Immigration da ipigahali ang posibilidad na nakahali na sa Pilipinas si Senador De La Rosa.
0: NBI formal ng NP ang kanselasyon kan firearms license ni Seno De La Rosa.
1: Amy Marcos binawi ang video sa Senado mapadapit sa subuot at cha-cha.
0: Pasakan na siya na 82 sa katawag gadana sa coal mine gas explosion sa China.
1: US military naglansar din panibagong pag-ataki sa southern Iran sa tahawkan na ceasefire.
2: Parada 30!
0: Diyos marahin na pagkahapon Bicolandia, aldaw po kitang unyanin Martes, Mayo 26 taon 2026. Kami po, Ana Sendong, magiging tagapagatod Barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Pasering na kita sa detalya sa kan mga barato kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po ninyo yan sa mga butikas in supermarket nationwide.
2: Parada 30! Lukan!
0: Plano kan Tabaco City Police Station na magbugtak ng container van na kunasain 24 oras na igwanin police na mad duty sa may parte kan Hiraya Manawari Residence sa Phase 1 as in Phase 2. Tangan iday na subot madifisilan sa pag-report sa kapulisan ang mga residenteng nagtitinira sa lugar. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Viril Bibat ang Chief of Police sa kan Tabaco CPS ang programang ini aparte kan direktiba kan Regional Director. Tangan iday na kaipuhan pa kan mga residente sa lugar na magpasiring pa sa istasyon. Nilinaw man ni Bibat ang manungod sa mga post sa social media na talamak ang mga krimen sa lugar. Araw ka ng panghabas na wara man subot siya kinahiling na nag-report sa sainda manungod digdi. Alagad maski subot dahil sindanin record manungod digdi. Dahil man na subot sinda nagpapabaya dahil kada banggi may nagpapatrolya man sa lugar. Paliwanag niya na yaon ang sa indang visibility sa lugar dahil subot tapig andam ninda ang nadahilan tadakol ang tao sa lugar yaon ang posibilidad na magkaigwanin na krimen digdi. Dagdag niya yaon ang sa indang esperso na padagos na maibitaran na ang anumang klase ng krimen sa syudad ng Tabaco.
1: Nakapag-rehistro ng 286 na bulkang mayon sa nakaliis na magdamlaga basado sa monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology basado sa datos kan ahensya nagkaigwamanin 8 pyroclastic density current to Uson apwere digdi na monitor man ang 57 na volcanic earthquakes kaibana na ang mga 14 volcanic tremors na nagdurar nin 3 minuto hasta 80 minuto ang lawiga. Madagos man na nahihilig ang crater glow o banaag sa bulkana. Sa presente, nakataas man liwat ang alert level 3 sa bulkang Mayona, kaya padagos na pinagbabawal ang paglaoga 6 km radius permanent danger zone.
0: Mientras tanto, naibulsakan swimmer na si Riley Madeleine Alintogan ang nasaro pang bulawa na medalya para sa Bicol Region sa nagpapadagos na palarong pambansa 2026 sa Agusan de la Sur. Inimakali siyang mangibabaw sa 400-meter freestyle swimming event. Si Alintogan ang nasarong grade 6 student hali sa school's division office kan Legazpi City. Napag-araman na nainian palarong pambansa W kan nasabing atleta kaya memorable ang sa iyang pagkagana. Katakod kay niya, naglalaom ang Bicol Region na padagos na madugangan ang medalya na maibubulsa kan mga atleta hali sa rehiyon.
1: Pangapudan ngunyan kan Magapo Elementary School sa Tabaco City.

0: iti ang kadugangang mga electric fan sa temporal learning space kan mga estudyante huli sa labing init kan panahon urog nangunya na mapu na liwat ang balik eskwela. Sugod kay Magapo Elementary School Principal Maria Cecilia Borjala na nagdadagos ang init sa mga temporaryong classroom asin huli man na bako mahibog ang mga bubong kainiyam. Sigun sa iya na po na alas 10 nin aga hasta alas 3 nin hapon ang namamati ninda ang init kaya inyan saro sa sendang kadifisilan na pigkakahampang kan mga estudyante asin para tukdoa. Sa presente kamawot igwanin stand fan sa kada classroom nganing maski papaano igwanin ventilation ang laog ang lugara. Nagmamawot man ang opisyal na may mga individual na makapagtaunin payong asin tumbler para sa mga estudyante kan Magapo Elementary School. Mientras tanto, mapo ng Brigada Eskwela 2026 magin ang enrollment sa Hunyo 1 hasta 5 mantang mapo ng klase Hunyo 8 taong 2026.
1: Mientras tanto, arrestado ka na Philippine Drug Enforcement Agency Bicol ang apat na mga individual sa isinigibong drug buy-bust operation sa Prokdos, Barangay Layuan na siyudad nin Ligaw sa Albaya. Binisto ang mga sospek na sinda alias Dennis sa 41 anyos, alias Chris 33 anyos, alias Berto 19 anyos, asin si alias Makmaka 28 anyos. Gabos mga residente kan na unambitan ng barangay na recover sa mga ini ana poco mas o menos 25 gramo nin na pigtutubo ng shabu asin iba pang drug paraphernalia. Dulos man na dinaraan mga sospek sa opisina kan na PDEA para sa maninigong disposisyon na. Mientras tanto, mahampang ang mga ini sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Nakaguno nin perang medalya ang probinsya kan Katanduanes sa katakot kang nagpapadagos na palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sura. Sigun kay Schools Division Office, Katanduanes Division Sports Coordinator Fidel Vihem, kabalidig diyan pilak na medalya para sa chess girls beats team events as in boxing. Objetibong niyan kang probinsya na makapag-uli nin bulawang medalya para sa boxing as in chess. Dugang sa ini na nasa 18 na atleta gikan na sa probinsya ang nagpartisipar sa palarong pambansa 2026. Siring kang softball, weightlifting, boxing, swimming as in chess. Kumpiyansa man si Vihem na makukuha sindang o makakakuha sindang bulawanin medalya sa boxing na dati ng silver medalist ang atleta sa nakaliis na palarong pambansa. Pangapodan man kan opisyal na padagos na suportaran ang mga atleta kan Bicol nagkakawat sa palarong pambansa
1: 2026. Alas 5:14 nin pagkahapon. Basiring man kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional nahatod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, parada 30, parada national.
1: Inihayag kan Department of Justice na dai na ipigkukonsiderar ang napaglalaag ni na patong sa payo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa si Isay Man na makakapagtukdo sa sa iyang lokasyon. Na sigon kay Justice Secretary Frederick Vida, iguan ang impormasyon na nareresibi ang mga otoridad na magkakatabang sa saindang paghahanap. Sa ibong kaini, padagos man ang napangapodan na kan opisyal kay de la Rosa na bilang sarong legislador asin dating hepe ka na Philippine National Police na makipagtabangan na sana asin bistuhon ang proseso kan leya. Dugang panibida na nagpadara na sindanin formal na surat ki Attorney Jimmy Bondo kadapit sa pahayag kan abogado na may kinaaraman na sa lokasyon na kan senador.
0: Dahil maatinder si dating Presidente Rodrigo Duterte sa inot na status conference kaso sa International Criminal Court na nakatalaan sa Mayo 27 taong 2026, ini makaliis na opisyal na magsumiter ang sa iyang legal team ni na defense notification of Mr. Duterte's signed waiver to appear at the first status conference sa ICC Trial Chamber 3 kan Mayo 25. Basado sa dokumentong ipigsunad kang lead counsel na si Attorney Peter Haynes, tinugutan subot ni Duterte na sa iyang mga abogado na magpresentara asin mamayo sa gabos

0: na procedural matters katakutan pagdangunta. Sigon sa depensa na nagtitiwala ang dating presidente sa iyang legal team nga ni na maresolbaran ang mga issues na tutukarona sa status conference kaibana na naiba pang mga posibleng isunod sa pagdangunta. Ang pagsumiter sa waiver ang basado sa direktiba kan ICC Trial Chamber kan Mayo 22 na nagtataong dala na sa depensa na magsumiter nin formal na written waiver antes ang Mayo 25.
1: Hinagad kan Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magluwas nin na precautionary hold departure order laban kinda Senador Rodante Marculeta at asin dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor asin duwang negosyante katakod kan subuot 75 million pesos campaign donation para sa kandidatura ni Marculeta sa 2025 elections. Basado sa rekomendasyon ning mga field investigator kan ombudsman na dapat subuot su na dani na kasong plunder asin indirect bribery sinda Marculeta. Defensor negosyante si Joseph Varias Espiritu asin Aristotle Baluyo Taveraya. Sigon sa mga investigador, tinanggap subot ni Marculeta ang kabit 5 million pesos campaign donations sa tulong magkakahiwalay na aldawa na may kukonsiderar na gift na posibleng maglaog sa kasong plunder sa iraramkan anti-graft laws. Nabatid na naisumitir na sa 7th Division na kan Sandigan Bayan ang nakagadanakan ombudsman na kan Lunes sa Mayo 25. Mientras tanto, wara pang pigliluwas na pinal na resolusyon ang Office of the Ombudsman na nganing aprobaran ana formal na pagsusunod nin mga kaso laban sa mga respondent. Sinayumahan man ni Marculeta ang mga alegasyon sa iyang privilege speech kan Lunes kung sain, sigon sa senador, politically motivated subot ang mga reklamong isinunod asin na may pagpaporbar na baluktutin ang leya. Wara pa man opisyal na pahayag sinda Defensor Espiritu asin Viraya mapadapit sa nasabing issue.
0: Daipigahali kan Bureau of Immigration ang posibilidad na nakalawas na kan Pilipinas si Senador Ronald De La Rosa kasunod ka na sa iyang enot na paghali sa Senate custody. Sigon kay BI spokesperson Dana Sandoval, nagtitiner na bukas ang posibilidad kan paggamit kan mga backdoor channels o tagong lagusa na paluwas kang nasyon siring kan mga liblib na pantalana. Paliwanag kan opisyal na permihan na pigsa sa alang-alang kan ahensya ana siring na angulo tuyong igwang kaparehong sitwasyon. Sa ibong kaini, sinartoma ni Sandoval na bantay sarado ang mga pigkukonsideran na illegal migration corridor sa tabang ka na Philippine National Police, Philippine Coast Guard asin mga lokal na gobyerno. Kung magbalo na magdulaga, tolo subot ining aalerto ang NBI kaibana na ang pagkakabisto kan mga naguulang na individual o rugna kun mga dayuhana. Basado sa record kan Bureau of Immigration, nagtitiner na dai nagluluwas sa nasyon si Senator De La Rosa inianas sa tahawa kan Immigration Lookout Bulletin Order kontra sa senadora.
1: Formal nang hinagad kan National Bureau of Investigation sa Philippine National Police na kanselaron na sa urog na madaling panahon na ang firearms license ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Magigarong duma na enot ang hinagad kan pambansang pulisya na isurrender kan senador ang nasa 118 registered firearms na sa pinakaharaning hepatura kan pulis o sa NBI. Basado sa surat na pirmado ni NBI Director Melvin Matibag na ipinadara kay PNP Chief General Jose Melencio Nanatates Jr., posible subuot na malaag sa alanganin ang law enforcement officers na maserbikan warrant of arrest ali sa International Criminal Court hasta na nasa posisyon akan na senadora ang nasabing mga armas. Basado sa impormasyon na kaibanan sa mga registradong armas na nakapangaran kay De La Rosa ang semi-automatic as in select fire rifles, Uzi submachine gun variants, high-powered 338 caliber rifles, battlefield grade shotguns as in handguns. Magigirumduman man na nahampang si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court katakod kan War on Drugs sa iraramkan na kalihis na administrasyon.
0: Naperita na si Senadora Annie Marcos na bawion ani ipinapahiling na video presentation sa plenary session kana Senado kang Lunes, Mayo 25, taong 2026. Inikatakod kang subuot a planong charter change na may kinaarama na sa halalan na 2026. Pinailing ni Amy Marcos ang video na may laugnin mga aligasyon laban

0: sa perang senador na subot nagbubusol kang cha-cha nganing dai madago sa eleksyon sa taong 2028. Tulos ining pinahimutikan kan mga miyembro kan minority black asin inapod na fake news asin malisyosong presentasyon. Nagkontra si senador Mig Sobiri sa naunang bitan ng video asin ipigdo na dai dapat idamay ang ibang senador sa mga aligasyon. Makaliis ang pirang debate sa sesyon hinali ni Amy Marcos ana sa iyang ipinahiling na material asin sinabing nakulugan siya sa naging reaksyon na kan mga kapwa mambabatas. Sa ibong kainiipigdoon kang senador pangapodan na syertong dai magkakaiguanin term extension asin madadagos ang halala na 2028. Nag-uyon si Zubiri na nagsabing gabos na senador ang maawot na eleksyon sa 2028.
1: Inihayag kan Philippine Navy na nag-negatibo sa gunpowder residue ang mga personahe kan Philippine Marine Corps na na-deploy sa Senado kan na magkaiguanin putukan na ninabadila kan Mayo 13. Sigon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, nawara sa mga miyembro kan nagpaputukan na sendang armas. Dagdag pa kan opisyal na ang pag-negatibo sa paraffin test ang nangangulugan na da-direktang nagpartisipar ang nasabi mga personahe sa nangyaring pagpapaputok. Nilinaw man kan opisyal na warang napatawanin anuman na padusa huli ta anas ini anagibo anas ini mandato magigirong duman na nakaposisyon ang Marine sa parte kan Senado bilang parte kan na pagpapautoba kan na seguridad sa eraram kan direktiba kan Office of the Senate Sergeant at Arms basado sa Philippine National Police Crime and Criminal Investigation and Detection Group na pag-araman na 44 na mga fired cartridge ana na-recover sa pinangyarihan na kana insidente. Niyantras tanto kaibanan sa buot sa mga posibleng ihampang na testigo kan House Prosecution Panel sa impeachment trial sa Senado kontra kay Vice Presidente Sara Duterte ang mga opisyal hali sa Anti-Money Laundering Council, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission as in National Bureau of Investigation. Sigon kay House Prosecutor as in Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon, importante ang testimonya kan mga opisyal katakodakan aligasyon na kan subot unexplained wealth as in posibleng pagbayulara may kinaaraman sa statement of assets, liabilities and net worth. Sinabi kan opisyal na pinag-aadalan pa kung isasabayaan ng mga opisyal kan Bureau of Internal Revenue bilang testigo katakodag kan tax records ni Vice Presidente Sara as in agum na si Attorney Man Scarpio. Mientras tanto afuera sa volunteer lawyers makuaman ang prosecution panel ni financial experts, accountants as in auditors ngani na mahiling ang AMLAC records as in SALN ngani na mas mapakusog pa ang nasa indang ebidensya sa pag-lilitis sa
2: Parada 30, Parada 30, Barreta National.
1: Alas 5:25 nina pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan na sa tuyong panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tawo ng ipuan niya ng minerals kay guli ng pag-inominsan ng capsule oral daw kay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mapabakal po nindi yan sa mga butika nationwide.
2: Parada 30 Weather Update.
1: Ang sabi po kay na pag-asa Southwest na nakaka-apektar sa Palawan as in western section kan Mindanao. Bantang ang tropical cyclone man na nasa luas kan Philippine Area of Responsibility nasa 1,360 km east of northeastern Mindanao. May darainin ng kusog ng baros na maabot sa 45 km per hour pagbogso na maabot sa 55 km per hour. Mantang stationary ang napaghiroa. Dahil naman kan southwesterly wind flow ang Sambuanga Peninsula, Barma, Soxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental as in Palawan magkakaigwanin na madampog na kalangitan na may kalat-kalat na paguran na posible digdian na flash floods o landslide dahil sa moderato sa koda sa kung minsan may mga makukusog na paguran na. Mientras tanto ang aldaw masirang alas 5:26 ng pagkaaga as in masulnop alas 6:20 ngunya na pag kahapon na. Alas 5:26 na po ni na pagkahapon na. Pasiring naman kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon na.

0: Nasyonal.
1: Kinumpirmara kan mga otoridad na dai mababa sa 82 katawo ang nagadan makalis ang gas explosion sa Sarong Coal Mine sa Shanxi Province sa China. Basado sa report kan State News Agency na Xinhua, nangyari ang insidente kan Biyernes din banggi sa Lieshua Coal Mine sa Shanxi City. Sa pinakuring briefing kan kinumpirmar ka ini na 82 ang nagadan na asin labi sa 120 na na ospital mantang duwa ang napadagos na pigahan na pa. Sigun sa mga opisyal na igwang nadiskubre na seryosong pagbalgar sa operasyon na anminahan na alagad na ipaipigpapalawas ang kompletong detalye dapat sa bayolasyon na rinibong rescuers asin medical personnel man na ang tulos na ipinadara sa lugar nganit na magtabang sa rescue and search operation na dakula na mga nairido ang naapektara na kan nakakalaso na gasa. Mientras tanto, nagluwas mana na igwang pagbalgar sa safety protocol sa kan coal mine. Kaibanan ang subot de pagsunod sa mandatory tracking devices para sa mga obrero asin bako tugma na mining blueprints na itinao sa mga otoridad. Ipigayag man kan state media na ang numero kan mga nasa laog kan minahan na kan nangyari ang napagsabog ang posibleng doble pa sa nakalaag na opisyal na datos sa kan kumpanya na nagpalala pa sa sitwasyon na kan rescue operations.
2: Mientras tanto, naglansar ang militar kan Estados Unidos ni mga bagong pag-atake sa katimugang parte kan Iran. Target kan mga strike ang mga Iranian missile site asin mga bangka na nagbabalo subot na maglatag nin mga mina sa dagata. Sa sarong opisyal na payag, sinabi kan US Central Command na ginibo ang mga pagsakyada bilang depensa sa diri asin nga ninaprotehiran ana sa indang mga soldado sa kontra sa Huma kan pura sa kan Iran. Sigun kay Central Command spokesperson Captain Tim Hawkins, padagos na dedepensara na kan militar kang Estados Unidos anas sa indang mga tauhan mantang pigmamantinir ang pagiging kalmado sa tahaw kang nagiiral na ceasefire. Sinabi kan opisyal na titarget kan mga strike ang mga lokasyon harani sa Bandar Abbas sa Rungport City sa Iran kung sa ina madudukayan ang dakulang naval base sa Strait of Hormuz. Mientras tanto, bako pamalinaw kung ano ang magiging epekto kay presenteng peace agreement kang duwang nasyon.
1: Iyan naman po ang naging katripunan na gana sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatodakan mga barata sa Technical Department Yano Luzon, Buenos Aires. Daraman sa bilog na probinsya ka na Camarines Sur ay Camarines Norte, Masbate, Sorsogon na day po maghali. Masunod na ang Progo Poliana Show kasabay si Tita Puy. Pagkahapon man sa satuya po ng mga Facebook Live viewers kay Nans Canuel, kay Ma'am Annabelle Cabria, kay Ma'am Conchita Banyadera, kay Jean Abrara Christian, kay Ma'am Marie Calabo. Kami po ang sa indong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM.
1: Team Tuguna!
3: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
4: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education.

0: Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology. Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming Grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration, or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang power committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. katawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
11: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
12: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
11: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
12: para maiwasan ang anumang karamdaman.
11: Tulad ng sakit sa bato,
12: high blood,
11: bukol-bukol
12: at marami pang iba.
11: May kakayahan din,
12: mapabalik ang sex appetite.
11: Manatiling protektado sa karamdaman.
12: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
13: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

0: Maghalo-halo, dapat choking!
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, maya mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng gutom. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: ang mangya erba.
1: Ako si Marcelita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mapapakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mapapakaw sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabialbay, mapapakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasensi!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: One Radio, Ting Dugana!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dogo na.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: One Radio, Ting Du.

0: Melbourne's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
1: One Radio, ting do gana.

0: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinindog na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasensi!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Opo, si Juliet, nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Medtech.
1: Ah, medtech po.
0: Epo. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho. Magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Ang gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasensi!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
5: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
4: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programa Wellness is Happiness.
6: Evenings on One Radio.

0: indoor. Asin Siguro Supply. Parating as JRS. Si Dirt Kukua. Nakaipuhan pa. Adolence sa 3-4 Ocks. Ixluvid. Twin. Kabos. Men. Apo Premium. Spin. Mga number. Good. Kaan ang payment. Pay cash in. Kapagil sa tawad. Pang debit. Pwede nindong. Ihan nindong. Para o. Presyo. Bish. Kayang full success. Makusong sa City Enterprise. And Mr. and Billion. Magapod. 208-4-0936-6. JRS.
1: The bakery for us four snake.
2: Mga surpa sa lado lokal. National Shorts. Talaga Kags. Kig Presang Pakonsuelo. Kig Buen O. Surpa Kig sa what?
3: Good morning.
4: Kig. Una. Oh, wala ko na lumpi.

0: Oh, nindang bilog na Pilipinas, Milipalas, Smaray na ang ating dugam, na naman na prison pro, King, naman po ang sayang sila, liyaon bahay na kabugtas, lumaan, face with an attitude, thank you again, gising, yes, believing that you are better than, last, last, street,
1: marata na,
0: dugo sila na, maligayang, half the day, beto cast,
2: happy day,
0: Merry Rose Banyasu Piber Siling Malusa Solilin Iguanin Onyo Enjoy Dugo niya itong panagos na kami sa mga also Rahay na kamo Popo Mier 20 Adbo 20 Ada Fakta po kas Kaya Halid Bip Sa katindugon doon sa Bindol Lagi po daan ang malimit Nala sa agmating Masama Sa aranang ating Agad I Marley Paul One next move Threatless to fame And praying for us to give up Benitz was being The probably she would lead to greatest If us enjoy every
1: month
0: Mga preno Si Derrito Di kan pantuanis kamaris dosong Pin siya kanal bay In 91 New in Tugura Sa bagayang Hingmont Bonante Boss Madam Sa kuyang parong mara Ako po Bagad Bingan si Tayubahan Dakul Dango sa pig Kasura Kaya
3: Bueno sa King
0: Sadakan programang King Panaho si Mansa was na daily Sir Lo ang nakakapalantasin and wasting now Manto ikan na tropical ang nakarangkaw
3: si
0: na tropical di po sa Luin Abil na kung sa ika pa ini o 30 km eastern sa degrees north 15 degrees ini maximum sustain ko kailangan sa Ranisa sa Sindang Kuros na mitos ka

0: naging tenor na dos sa osa. At kada na kunig sa tu mga katindu sa kadagi na nakun magbago ang son. Nan po cancer liw magkakailom ni asin mga sa sambuang bansok del norte misami asin sa osa. Kiban kantesyon natatalang party ka iyon pagdasin warak-warak na pagsiyo. Sama natatalang party kan Pilibicol region tipa ang pagdalom ang isan minsa na experience pagiste sun bakusog na pagura thunderstorms orani na magnermoy teka ribok na hiling mo magdagog lamang ka mo kan makita sa tuya ni sa itong distindo ay yung mga distit mga isters miyembro team na naghahabat serial reality sa mga tambaka barangay mga ay good morning sa mga nasa kapalibot kumusta ang satasyon kumusta ang siya ilan sa indong bin tigwa kiloge dot kon logro ko nakatiyong para uma mabu mga pingmaganing makiligro mantang ang gindugon pinag-iingan sunday baon pangani sa panahon labi ang kapigan ang natatapag na o kakiyuan ang satuyang higos
1: and os king king
0: ang progressed kape sabay 20 in 1 nagwa with her apur sa mahasira igwa ay naipitawo kaya best kape sa pagkaga sa pagkaudop best kape sa pagkahapon asin nagi asin uy manoy at do ay greens tangani na makataram ka mo sexy na ni osang fried chicken na kakasabi ang mga akin ay taramanok guwapa ang kanmalinip din tabako nagwaraira yan sa banwaan katiwi at syudad kan liga sa tuyang pagbalik ang rankig-kig bangit
2: or for a school strong foundation future at Anya Memorial College Corporate Educate Big Programs pre-center high school senior high school for programs we have bachelor in science county is criminology BA BES ed political education dignity MMM. For inquiries, to our office or call us at Enforcer LB Peña College Corp. Firm to better education.
3: At ng bigat o ng kalat-kibigan mula sa swan.
4: May fks and the relief.
5: You to the relief. Superfed amol. Shucks. Chili. Pansi. Plus merit name of Intimer Doctor.
6: Love. No problem. Kayang.
7: Ang. Di ba mamamasyal tayo?
6: Laundry ko.
7: Ni. Dati. Sure soft. At ang rocks food soap.
6: Ang sa paglabahay siya. Detergent and sure.
7: Parahan o Unrocks Detergent Liquid Soap. Soft with snug. Attracting awesome and detergent soap. Ni. Presyo mo.
8: Available. It's
9: Miss Palari daw digdi may dumanon kita.
10: Nating babo
9: star.
10: Sa kontak madagong.
9: Star commercial.
10: Ano itatong bilisya? Sa kitchen last. Flower food. Drug to plenty needs. Kan. Bararato mo. Summer. Ano makakreate sa bulot sa matpons ko. Diyan lang bakit. Tigahalap mo.
11: Magpabitra. Mabongka Metrius Street Kinalet Tabako Sambakan
12: News Hi Kai Net Clients Mula sa modernong kitchen appliances Washington ang pati R
13: Hi Touch Min Lugar Smart
12: Itong suwak sa bag Friyan Sa ting Kaya ano pang Up and wide Abot ka Sa

0: tangkap dan sudah sigun sa kunggang trayo dan dintangkap nin dobulo terti sabihon sama salangkaw ng istan ni tasyon dan din pwede nang magtaoning serbo sa nalok sa Pilipinas kung sa inglakdang ini na industry ka ko ha o para mano ariglado asin di kalidad na sigun siyo hanap bumar na mamanwaan so kinging mientras takaunto ang mga kapulisan sa mga nabasad in the party paguridad asin pagmantine pasi urbutan ang pagirumdom na nakapabagay pinatres asyon kan Department Depresional Kiko kan Brigada is 26 na Kabadbaran City Gulkan sa Yubil 26 asin ni o nationwide na eskwela kick-off na hunyo 2020 kan mga nakalita si manang brigada and personahes kan PNP aktibo bayanihan dahil sa ipinagpaluwas na memorandum gikan quarters kan Piguang Petsang Mayo 26 da ikipagbayaniha pulisan pinagirumdom ang mga dapat maging parte ang kapulisan sa non-PMP mandates araw kan pagigo paralinig asin iba pang igi sa is na dapat sana ang mga ini marilo in public safety pagtaugon ni Gurid
1: si Buenos King King
0: mientras nag-inganyar mga kakana sa Southern Luzon nag-prepare na lauman na sabay og sa nasyon nyo sin habagat dugon ang sa inbahayag base naman sa na anang na pamamit monitoring in predagan pagasa na si Madasol na kaipuhan na gibonin paagi ang sa pinaglalapek ninyo asa na igwapo ining nalauma kasasabay na asa hagirom dulos mi igwaning ilin habang dakol asin super type naglao makatindugo ri undo nagdarakula siya sa nasyon kung kaya asin preparar ano gano at mangyari mga sitwasyon na kanbagyong undo paglaong yung asagat pinaglalauman ini sa tahaw kadbulan na Hunyo, Hulyo, asin Agosto ngunya na taon, asin pinaglalauman digdi ang mga paguraan sa may partikan Luzon, asin Metro Manila.
1: Si Bueno, so King, King!
0: Formal na kandinsyal kanalba ang Provincial Social Welfare of ang Summer Camp sa New Blossom Travelers Tagas Daraga Alba. Initulong albidad sa maintilbay sa in digitalization na igwang ngubtawanan ang bisa bayano na sinsuporta simbag ang susang pigpapak ang youthship per camp pinagportansya na kampanan in pagtratar sa leader John Debel Health asin action na kaga aktibig para mas mainganyar tamo tultol learning experiences kan mga youth summer kagibo sa gabus pati na sa mga barangays ahong prepare sa agahan
1: si Bueno King
0: it katintugon na pinakanain na probinsya kan kamari minabot 40 Celsius mga katindugon na tank 43 Celsius sa may party kan katanasin mas bad sa City Albay na ang friyan sa may party ka bida 41 degrees Celsius asin sa nubarek 9 degrees panagdo yung motoridad sa salup ng inom ni tubig. Siyempre, ipanganda na kung unto, the group sa
1: si Bueno.
0: Para pata!
2: Colombia. Sa hatod 6Ds, Crisis, Hardware, Elise, Consults, Hollow Block, and ang klase ni Aragon, Pozolan. Mayon, Apoportland, Poprinis, and Filipino. Whole Sim, Asinripa, G Enterprise, Talagas, Tabaco, Samaga, Bar 7-7-8-0-9-4-8-5-8-1-9-7-5-6-G and try ito. Ang prices by Smart Money padala. 7-1-9-4-8-2-4-5.
3: Ba ang generator? Kung magalit, ito na ang Bombita Generators. Bombito Repair. Maaasahan sa Generator Repair. Eng, inaang iba't generator. Gaya ng Delzo, Yangdong, and Rators. Nagpinang generator in at generator ng malalaking generator kiasa sa Bombita Generators o Mr. Ta sa Facebook page Bombitorips. Ang aming matatagpuan sa Pilika Marinig po Generasik Tabaco City. Mapalya na generator na 46-739-07-0-40. Hanapin lang sa Rita General Services which by Ms. Ita hindi mo gamit mo pang gati. Pero sa iko as whitening soul depression at ang putot at wind puvis as earth days. Patado ang dyan. Fire boom! Iba na off at spin. Leave it on for hands back. Tapos gamitin. Ang dali diba? Kaya kung walang esabok. Like Kawai Stitch. Skin care. Why? So, achieve na achieve. Again.
4: Why Lotion. Available at Saint Marshall, Nova, and American Grocery.
5: May bago. Osang Frost. Na sa manok ni Osang. 5 pesos less na. May free manok na nugget. Nuggets. Bugustuhan ng buo. Lalo ta. Ba? Sa loob. Sa kagani Osang. Osang Chicken.

0: Carlos King.
1: Barenda Gray, Madam Oliva Gaitan. Kuda manong Jenny, ninamitan ko manong Jadara mo bagad na kuyan. Pula nito. Kaya tamo ni man mga ihon, para naki maluto an matamala, basulod man kan kakao, papaapisog kan kakao, ako kuya, babayo, baga mapig, mapig, ano nga, pahit ito, pigigiling, tapos ki, aso, tindugo, ano pa man, pangyuto.
0: Si Bueno, king,
1: tabrilya na. Kay Wilma Foliero, ba? Kay Cherry Carburham, dyan sa mga San Lorenzo, panaga na nga, ano ang scan ipanindulay sa may cover? Yan man sa may sinyo. Kaya tabi chiri at tansya ka na istatwa. Ako na na so. Buda dyan man sa may waiting shed ka na. Kay Bert B. Kay Kuy Silas Daculio. Tasigi anti-rex. Kasi tatawa na nin panahon. Tapa no. Tinanggad kita nagiging. Dan bitarang kinakman. Ay! Lingam! Kumo certification. Keep bati po na. Kanikula family digdi sa tigaon ka pagbat kay Gamis. Oh, sige. Kay Ib, kumusta tabi Daddy Joe? Po sir sa June 5 holiday. Bung da June 5. Man, holiday. Na good morning man, Ungray. Kay Daray, kari uy, kay na kariso ang panabang miss. Sa mga na public servants, ano? Is na ba kay Musky, yan, buda kay Pidoroy, kay Ido Evenasis, kay na Bulo San Francisco, si Ma'am Valladolid sa Santo Domingo, kay alias para Uma, kay Sir Joel na asin sa iba pang score, travel duman. Maranti, Saro, kumusta tabi manong sandi, may Mabini Street, sa ano ba? Kabrong katihiro kura sa mga tod oy marata marata Tommy and Ma'am Pasien Sistin Rex Buates Kasbo Jansan malilipot oy good morning Karyo Buda kay Dunya Yuli Bariso kayo na madihon si Madam Emma Batikan kuya dyan sa Barukan pwesto sa dugon sa malilip Mark Silva. Marana, good morning man kay Madam Sinquer Bendigosor Limbuermin Pera kay Butili Arcos
0: Buenos King
1: mga sins na kay Pai Jun Buda kay Glo San Lur kay Ati Balon kay Pong sa mga padabang Akili Nyoka kay Lola Jela Lola Ila kay Lola Fe Bitar Alnanggador pamading outing ni Manong na Buneyo. Sabi ng gad ni Manong yung bitar ngayon ni Buda pwedeng dahil
0: si Buen
1: nyata pa ng ginapital
0: o oh, saan
1: kaya

0: about mga lalong-lalo na agad sa King pagparaliliyaro magtakibong
1: Glenn O. Saab
0: bro sa Dukan Best Moon o tapos na pala ng Best Kapi diinil na pa'y pwedeng mainit sa presyong dati ko na na Park City sa diri asin pinamam perming niya sa kama sa presyong barahan merindanan pa sa Barsaga itilog ka nakaahan digdi sa sentro tamang sa 24 oras nang nagigwaman sin aircon inting bins matapos maginam diretso sa barri perminyati benta yaon matkakpit kundirikan familia beya nirabos believe me alung nasyan purok unay sa nisidripot sa mga parang kada kusoy-soy akfa malilipot kakinot sundo tada pesos an premio to sundo sa matapos kung kinos an premio anasyon na alas 9 ulubi uno na terkan mga mister asin mi mapaslaba laundry shop serdos ada shop nagagamit nin makabagong tik kaya ano nindong mahon pagluki na aguna mawiwai we fold the winox at translation mali ay maray nagunan sa sin mambing sa mga sin misis na magkaigurakturing sa Sainday sina syempre yekto kaysun sa mayor brigada iskwela hanap nga di kalidad sa inkita mayempre sa tabak paint post na klasra ikulor na ipatimpla sa tabako kwenpa rodyan guys salvation boning usnistin madam Helen tabako loriner burs committee sa sangsod kanbak amigo kagawad sa po
1: si Bueno Saab
0: makita mga katintugon mga bigsalan maglalaom ang manihamiento kay Maritis kas na panag-operar ini bilang iulebetal kaning makapagtaonin mas mahis yung isang talbay konsain mata ka sa brilismento Mayo 24 size and 20 siya na ining 4 siya ay utso na unmi 44 didika na naikan sa mga batan asin pagtaraid na sa mga na-record na Dia 5 sa mga nilang air-restruct infection hypertension 2 acute interhypertension stage 1 asin acquired pneumonia in kaso makonvert ng level 1 hospital call ang serbihan ding
1: N.O. Saab Kinging
0: laging mo 2020 information session kan Bank Pilipinas BSP's regional office sa Minforters ibutan na pinagkontrolan hotel terligas pis obeto kan aktibidad na sa mga informers sa probinsya ng Albay arom na unong sa mga imang PSP particular pil ka ini sa ekonomiya alisation as infection ini sa paagining armas sa mga participant late McDay protocols

0: advisor and resources, kundi ang kanalbangin sa pahimber, Brian Canter Salmay, Sir Yedinko, Pinag-Anban City Uber, 9-0 Series 2020, Taco City, establishing its one management na an author can ordinance city, rinagbangon, and collection and risk, mintul, herkan, confide sa naunabitan ng lakdang and manage, nag sa implementasyon kan, antar, visiones, kan,
1: ina, gusto kong maging
0: updates po kita duman nagpapanagos ng pambansa 20 duman sa Dilsor na nangingenot capital region na iguanan yung pitong bat na sintulong sandan po ini kana na iguanin yung duwang silimaman na brun ang nagsunga na gri ng bulawan duwaman na sindong sinundan x na apat mga katindu gula silver asang bronze. Sinundan inyo na apat ang bulawan, tul asin apat ang bronze. Ang panganom, iyo ang region 8 na tulupo ang bulawan, dunga ang silver, dunga man ang bronze. Pampito ang region 3 na igwang tulong rong silver, bronze. Pangben, na igwanin duwang bulawan, asin apat na pansyam. Ang region 10 na bulawan na bronze, asin rong bronze. Ang pans, iyo dugon ang National Academy Boards, dunga bulawan, na ipo ning silver buda. Bo ang top 10 sa partial, partial. Dalki pinagpaluwas, mga katindug, alas 7, duman, min, sargado. Na pinagigibo sa Agusar
2: Siba Igigig
0: sa mga katindugon ang iba pa
3: Diyos sa Indo, mga tugang sa iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa Feast St. Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28-6 at medyanin pagkaaga sa San Vicente, San Diego City. His Eminence, Jose Cardivine Villa, in the presence of His Most Reverend Joel Bishop of Sagiraray inimo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Mass, Mayo 29 kaaga, Ante Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
4: Biyahe, make sure sa sakyan mo Smotive Center. Siaga at mo ang digalidad na tires, batteries at guns. Fleet sa computerized wheel alignment engine sa repair. Check tune up, ATF and reset A sa bawat bili ng mountings, mag clip valve. Sulit na. Visit us at Gaspi City at San Lorenzo, Tabaco. Tire 960-2099-023 Speedway Center. Biyahe, siguradong smooth.
5: From late, kami ay nagpapasahat ng nagtimatang kimasa o ng dalawang taon. Tuyo! At dahil dyan, sasalamat kami sa isa sa ang sa buong of sa aming isa sa salap from May 1 and 2 Wednesday and yung loyal maon ng 1 pack of 5 sa ating on May and 17. 1 load equals 3. 18. Ang aming sale, may pa 3 coffee amers kung saan pwede ka full service load for 10 full as and amps sa inyong laundry mall girls at marami pang iba and percent off mula ang alamaga. Intutuloy pa rin match cards per customer, weekly raffle draw or one of check from at ang raffle E30 ang isang manalo ng isang sakong bigi sa Leia Lavahan Boulevard Tabang. Isang salamat promo.

0: namin ang turmeric. Malabas ngayon ang number one at angat sa lahat. Luyang Dirty, ang sarao at luyang Tagalog. Sa umahamunan ang kasapa pang kaluyan, turmeric ginger bahar na nag-iis available. Dirty sa labat, lemonade, linga, at sa labat, mabibig markets, grocery stores. Kayo, kailuyan tayo.
1: Si Consi Ilanco, asin ang sa ikamit.
2: Freden in the story and
1: for Gabos may chance mawala. Coach Sanggayon, kansyudad kantun.
2: Mission, mission, tulos na ibabalang.
3: Disaster and management, hantiktado ang bikan tabako.
1: Rambers, siram sa
4: isang dandang binan ang bigay ng mga sangkap ng Ben Juan Coffee Mix.
5: Hello sa inyo. Ako, Lalinda, Best Cafe. At hindi ako, nambigyan ako ng anak, Best Cafe ko. Naging okay na ang alam pag at magansap. Yan sa akin ang herb ito. Kaya akong umife talaga ang
4: Best One Fay Gold One Coffee and Best Cafe available. Then sit with 12 pesos lang for sachet.

0: Ibang putyam na minuto na mo anang on sa anang pambansa. Ito ng City Blackas na proseso ng pag-amend rules ka ayon sa state inundina ng minority. Ang tiyang madali ang malaking pagbabago sa set. Ilain ang nais pa rin magsalita sa harap batas. Kasunod ito at ng minorong martayo, 26 matintumienda. Set rules na magpapahinti na dormalo a plenaryo sa pamamagitan ng orimacipation.
1: Si Barking
0: na bayaan ito, hindi na pwedeng ipagpatuhan kasi wala na itong madyo na giring may
1: si Barking.
0: Samantala na ng precautional departure HDO at bakina senador Martin Congress dipet dalawang kaw ng mga natok lander at indre of the ombudsman ang EO di mayo 7th division anti-graft buklita kasama rin it's na virito utol kaga natuklasan ng ombudsman sa umano'y pleric bribery na mga campaign donation tanda na o pitong punyo ang para sa ay inih ng noong mayo 5 cautionary ay pagbabang taong bistighan sa kalda ng Pilipinas haba ang kaso kahit bago pa ma isa mga formal na kaso na
1: when
0: sa pinag-anang di Justice DOJ ang panagutin ni Sina Dumami sa kahit sa Puganti Pato de la Rosa uwi mula sa protective custody si Ibiya si Frederick Vida na ipinasubpina si Mahil o kanyang ginawa na kalipas. Kayo na rin po ang nagsabi kung bakit siya tindamin niya na inaman niya ito ani sila na sinusuri naging pahayag ni Padinya madis ito elements of a crime. Samantala hiniling to justice kay Sir Jimmy Bunti na rurugan Bato de la Rosa ng warrant of inisyo National ICC na tarida ang letter request kay Bundang Sil ni de la Rosa na magbigay ng impormasyong na lalako kung giroroonan ng client. Sabi ba gani attorney Jimmy ang rangga warrant of arrest magsiserve arrest kay Bat pero maraming mabugado ang hindi sa nga katutoko silaga dapat do ang gagundo niya.
1: Si Bueno Saking.
0: Samantala si Bongbong Marcos ng kanyang di sa apat na state Japan 29 ng Pangulo na pangunahing lang este ay palaki-strategy particular sa Philippine Siguridad Pamumuhunan Enerhiyura Co-op-SPG at pagpapsmino.
1: Si Bueno
0: Saking. Saan ang iba pa?
2: Perpetual College at Happy Barangay Tagaastab now open for school year 2027 for first bachelor hospitality management by midwifery. But you can get in teaching. Foreign requisites, 2 white background, PSA birth certificate, senior 3A, good birth certificate, 1 long white folder. We also offer senior high school. Introducing the 3-term semester for grade 11, implementing the new curriculum, shortened and reduction of hours, and constant assessment and every grade to continue and complete school next requirements. Certified. Teacher 2x2 white background, certificate, certificate white for scholarship for college. Grant GEMS, DSW, and OWA scores all now and enjoy the finite upon enrollment of grade 11 to 5. No additional beverage, NC2, and pride in providing experience and affordable tuition fees. Making our finite for aspiring test a scholarship for food and beverage service allowance and patches soon available to on of our of the hospitality management for international cuisine, services, production, front desk, and setup. ER City and Tagaytay in 5-star dining restaurant. Most midwire hired overseas and gainfully hired for a proud of CSI in Tagaytay by Mother Kautungalu Patido World Ambition and Enrichual Health Paramedical College of the Southeast Patual Health Paramedical Comp and join us now quality and competent be an entrepreneur yo for medical is at 0995297 relations 5 and 2100% full midwife readers.
3: Good news jo ang Ram Asia Manpower Services Incorporated MW number DM95-C102R ay naghahanap ng bansa Qatar Saudi Arabia at sa Taishortens para sa mga first time 24 to 40 old abroad 46 years old high school level and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled nurses Germany and Saudi Arabia. So offers sa mga worker inyong mga katanungan informasyon ikaw Ms. Tess Kililan sa 09462-82 bisitahin ang kanilang opisina.

0: Kay Bidbid na Jubel. Okay. Sige. Okay. Si mga kunis na lubong ni Sir Jubel, Joel Bilarum. Ang dagdag yung gikan sa luwas, si Eric sa pasok.
1: Agatan na mga paraan tabay niya. Pigyan ni Office Tabaco City Publishing of mga rekisito ay inis. Taka, segun sa Kibragais, uli oper opisina asindanin mga naitataong mga update informa asin mga kada pigaan daman na mas lasan natin nagdadagdag man at ukong kaigwanan opisina sente siya suboren tang opiman alagad abot kay Nation Break Information Officer PR subot anak niya na paliwana pa implement PIO kung igwanang barigwana subot digding plantil asin man an makaagdigdi magot na de facto ng opisina. Yan ang dagdag na barata kan best topic with herbal mix. Plus, yan sa mga butika sa supermarket. Plus,
2: tuna.
0: Thank you so much mga katindugan si Brota. Thank
3: you. Si Buelo. So,
0: di big pupuntuhan kuleta kulang sa kaaraman. Ha? An mga bako abogado bisado. Si Tulpo bako. Tulo. Ha? Mag-work out ka. Bunang is solidarity. Maguna kapag kabagong at pangayayan dapat gusto na mga katindo tititusin patusin na yamin na pinabang
3: well o oh, so
0: nawala majority kung ka na magsasin nga nga nikal mga katindo isipon ni Tulos na base duman sa mga naranda naman na online or mission kan igwaning pandemic kan kaan ka mga katindo gunta siya ito na sima ang dati alubakulong yata pigtugutan itong pigmagpartisipar mga katindugon ito maut na hinampang sumangang kaso o di naning diba talagang dapat pangarug pagbasang ang kaso at sa ito na hiton katindugon na at digdig kita ngayon litison sa loob niya saan sa tuya mga katindug pasensya na pero general impression kapag kasuhan ilimadugon kuyan sa eso siya kung siya nga pahit ka sa nakihito mat pangakon ang national health ipinagbabang ni Edinas and education na ginang pagka eskwela imbitar sa ents na mag ensarutibong kan mga eskwelahan ang mag pi in fact iriski na ang nangyadig na eskwelahan na ina pipintura mag talagang paparticip ilang kamaurayon niya to ang bayanihan as in in part ang ikitang preparasyon kan mga eskwelahan sa subklase ngunya na taon dos guys iba na na memorando itinaok mga sagabos na ihes na po sinda na ibuk date o bitis limbar pinaga sing active as in iba pa kus na basis sa mimuang 2.26 and for public sa public nan suhon tindugon gada idi pa grabe maling ne ang mga miyembro kundi sinda po fano ang pigato kanya on hali sindang kuyan magsuway sindugon magsunod kaya po kita man na parti brigada eskwela po nya to aran Bureau of Fire igwaman kikapari nakasugo aba na magconcentrate ngayon kamo mga miyembro sa air protection lalong-lalo na sa patalo lamang tindugon dahil magkita kimagigini mo gabos kitang mga government agencies igwa kita nin pig all so higher ups na mga katindugon ang na o di dahil nakitang ang solamenting magiging nakakatindugon iyon na mahirak
3: oh so
0: dahil may mga katindugon na partner ko takkanan para skwela o oh? Kundi paano lamang ang kwela mga katindugon mangyayari sundo sa panahon sundo pa po inya ni kundi paano lamang yan limang kaya advance kunya na holiday may pagirima o di pwede linig-linig iskunahan iyo although solicitation is but we are encouragers na mga is pwede magang ang pwedeng ipadara mga katindyan sa Tamix painting. Isdigdi sa kuya. Ayang lato, nagka. Kabura igwa ang color mix paint. Tapos naghahanap ninyo.

0: Protektado. Comfort. Go. Installation services. Merry blinds and services. De calidad. Go. No blinds and services. At kabaangan. Contact 0997625 7 and Madden and Mundo.
1: Ang maliliit ay nakakalinis ng ating pinagbig. Ang mensaheng inyo ng tabase magbat para na.
2: Heads of Ugunsi Infirmary PhilHealth na ang nasa buka. What's ang sa indang mga sarugan? Laboratory, check-up, confinement, sabal, kaputan ng serbisyo. Pupot sa 0259-4827 or you may also like Pipe Anthony sa Infirmary.
3: Sa St. Infirmary, pag 4-piece member, masa ka, confined or zero balance ka ba sa iba pang man, manungod sa mga serbisyo. Kang St. Infirmary, pagpurok uno, unyot, or mag-contact sa 9-0-0s.
4: Sa panahon ngayon, mahalaga magan at maramdaman bago pa ito lumala. Hanap ito at waspervito ka na sa critical clinic silang service blood test, blood chemist, blood sugar, blood cholic acid, function test, urinalysis test, exam, at medical services tulad pneumonia at B pediatric check, internal medicine checks, cup for pregnant moms, at cups. What's more, dahil naka 50% off ang kanilang therapy para sa diabetes patients, may chronic pain arthritis, aid depression, PC, myomas, nakakandang brain function, anti-pampalinaw ng matapaganda ng dugo. Available employment ang neuropsychological evaluation. Sitahin ang aming clinic or deep barangay bukas ng Kangahan, Kusini. Bukas kami, Monday 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Med, medical clinic and lab diagnose and treatment.
5: Mga padi, naghahanap ni dad ng pintuan o sasakyan? Bisitahin na ang 62 Center na matatag sa Street, Santo Cristo, Tabato 68. Owned and managed by Labrador and Doris Yap Labrador sa 6 Paint Center. All ang iba't ibang klase ng pintura, X-Paint, Eurocure Paint, with Paint, at manahin ng pasakahay. Kaya ang haliti at tam sa 268. Located at it's Tabaco City by Adungkura, 8 Paint Center.
6: A green drink, powder, sweetened and stevia. Green health, deliciously healthy, rich and vitamin packed with nutrients like vitamins, extra energy level, need barley to keep rated and prevents deep by bellites. In support, good digestion heart and features green barley grass powder. Set one, affordable. Set Charlie, a drugstore.
7: Tulungan ang atin ng trao anog sa bawahan pa na ang napangan. Meriklang at salang gulabol, iti sa laban, lemonade, moringa, and ginger brews assets. Stores.
8: Kailo.
9: Osa!
10: King! 20 minutos na po sa...
11: Gidig Kambanggi!
10: Good morning, taga... Barangay Jess. Kay ay pakay Emily ma diyan sa Kamarsing
11: dawa pahar
10: kunya mga katindugo ni kag
11: makabay lisan
10: sa isla. Kumusta an masan ka Pablo ngayap nga para dahan na kig sa Indo linire kalisin kay binin kumusta kamo diyan
11: cha
10: ngaya buen dilidan si mga naka-iskag sa San Jose 8 buda grade ano 10 na pala, 12, 10, 20, lang po, paano lamang, holiday, ini at obs, narangkagangan ng, ito, na bantog ba niya, dad ng si Abraham, wapaki, priming isakripis, ang gabos ng magkaaki, si Uchinta, duman siya ng grasya, in ki mga katindugon. Nga pasyon imenin maray nakatindugon sa satuyang mga most greenikunos kan gobyerno ilada laradong kasabagar yaon kita masingsan tindu na abing kapagang o sa mga pigi oral daw la dugo na abi ang pigay sabi

0: ikat bakin ikunumi palakaya maluya maluya palan nga buhay na pinagamit may saro pa paparatar damlak nga gamitin teknolog ang mga maho makibago na ngayon bago na ay pagluwas bago yung bago na bagong labahan
1: si Juan
0: pagpaparang kaya anong na yung pagmakin ba ano nga yung gusto mong sabi bagong labahan ano na sa ano tabi kay Sir Jigo Kiray bako kay Ursits Bungaw Bukabi Istrilya Bismonte Arabo manong room ni kumus si ano kuyan tatu sinto masinto na ito iyong ngayon mga katin di ibad yan may ikapalan sa sirbi sa maabay nagsilan ka na no tita upor-wadad na makagobyerno marainis ayan apuir birthday muna ito man ang panahon sa gobyerno bilang
2: galing
3: gusto ko mag
0: government unit mga katin ig guna iyo ba any anman sa manki 100 pesos tus pesan sa pintero na tapos may mga katina polar cut but deserves to ngayabuin ang pan ano niya sa pasigunduman sa urat and so development nin dapat sunod ang tapon din ngayon ano sabsang gatos kung natigbarain timi sa yes pat ngayon tangani na pag im mga barangay officials na sanakan mga hindo po sadirikan ko persupotir niya na pinag kung ano ang mga aplikante ang mamit ninda anong kunsa mga katindugon ang kwalipiyoro that's the time na mag-ibra ang barangay ng sindataran pabor duman sana nga kamag-anak ni padi pero duman sa enot na ratap doon mga kung ano so abuno doon sa kul mga ang naging kuya do mga katindugon di that's the time iya ako nagtunyari para lang kawan kos tangan mako a na in recipient mil dedikan dyan sa sanggat dipit mga kat sa gobyerno
1: si Vuel
0: pami tutubo susunod doon it na them kuku anon duman mga na baba mga katindugon tangan para sa tanang binipisyo kurado ko mga katlikante tada dyan so pinakapikado sa punta indang nako agad na irapon
1: si Buen Osa
0: itugon yung aras tangani nama sa program Kig thank you so much sa sata ispo Dinil BMG na nang Barsaga Eatery as Barbershop and Salon event na sa maliliput ka kay Bus Bully sa Adam Laklo ang magunestro kan Andres Yang man kay Sir Nads Mambia so much man kay Bus Nisto mga katabamiter so much sa City Kabursi tunay na amigo kagag ani manong mani pangaran focus na Dig Point 3 News FM na kung pala nang sa pagpan ACL Cup 2020 madali na ang championship mga katasketball ano ha sa volleyball tapos na daray be with your family online sa kupo si Bueno Tindug
4: Tindugo na Olandia
5: narito na ang programang mga unang katawan at pagpakaan sumaya ang video ng multi at niya ng since M
6: ligayang ating lahat. Muli, progress is happiness. Atin ng best cafe. Pagtatakbe ang Piniden Globe Awards bilang Dominic Pilipinas. At yan din ang National Choice Awards bilang The Mix Ong Pilipinas. Lumalabas ang best kalagang ahan ng lala na magkakape sa. Kaya po magkakape ka, nakape mo best. Para sulit na sulit ang iyong pagka. Mula sa aroma mo, marerelax ka.

0: ng preso yung ibang Getafe na natin yung makatao, ha? Kinas ang atindahan. Nagtaas kasi yung ibang naman yung Getafe. No, hindi nag-SRPST di pong mapagmahal. Para dapat hindi na dapat preso tulong sa Getafe. Apat na variants yan. Nag-Getafe 8-in-1 coffees na mahigit 2 amin tinatangkilig. Mag-Getafe 20-in-1 coffee with herb. Matindi, mas lalap, mas lalong para mas lalo kabang, ha? Best Cafe Gold 20 herbal mix. Siyempre, ang best 4-in-1 herbal mix sang kapan. Napakalaki sa para sa mga nag-exas, para sa mas matinding lang ibig ko. Basta may black, may balak. Yan ang black. Ang best is in one coffee with herb tat na ma-achieve mo ang mong tima cafe green. Basta sigurado ng food and ration sa Intellect Coffees at Halal.
1: Pero langit ang ligaya ng sisis. Laging malakas do.
2: Oh, and
1: Italy, Macaroot. At gen ito sa buong tulong upang malakas. At tatagal
3: ani, maaga mong putara.
2: Bakit yan dahil hindi sa
1: lalo ang inyong sa healthy na
2: pampaliga.
1: At sa may black.
2: Black.
4: Super bilahap na kaedad na rin. Sa pamamanhin ang aking alam sa mga partners na ay natang Q-side.
5: Mayuya.
0: Mga kao, ito ay napakaganda gusa. Sagot ito nga ng texter natin na sabi niya, eh, mayo sa inyong programa. Tanong na mao na maganda ang kalusugan niya kung siya nagpapat. So yan yung kanya. Actually, guys ko pa rin, wala kayo sa katawan kahit once a year. Like sa laboratory. So, lalo na, kapama ng texter natin, merong mga parangan na tuhit pa basis kung maaas na inyong basis para masabing magkakawel na una. Okay? Ko ay ding walang alarm clock. Maganda nyo, sing kayo sa parehong oras. Whatever, kumbaga kahit walang naging alas 6:30, yun tayo parang naka-fix everyday. Oras, yung oras ng gising nyo, halos isaan yan na maganda. Possibility, tulog kayo ng maganda, isa. Kinakasakit, ikapag natrang, sipon at ubo. Kung sakali makakabilis mong makarecover, sabihin mag-unity na maganda ang iyong immune system. Tandaan mga kawel, mag-iyong kalilis. Tandaan nyo po yan, baka hinto. Kung ay regular na dumudumi, kumakain, nakikipaglaban, hinahirap. Hindi yung kahit once regularly dumiya, sabihin maganda yun, maganda ang iyong, maganda yung kanagran, yung chan, ano, pag maghenda, kaya ida ang kanyan, daan na maganda ang kalusukan, madali mo everyday at regular, a day lang, nas or kang dumudumi. Para dumudumi ka, weekday, tension, makasamem. Halata maganda ang kalusukan. Kapag umaharap sa dulo, hindi marang kapus. Kapag parang bali, parang napadang, pwede mong sabihin abin na o yung asugan, ha? At syempre, palatandaan, magandang balat. Hindi ka basta po skins, lalaki o bawasin natin, na kahit adong, walang masyadong elaga na yung balat mo para dami naming nakakapal. Ibig sabihin, mag-control ng katawan mo sa stress. Mong magandang, well, hindi rin yan. Haan mga asugan. So yan yung ma, ang kalusugan mo.
1: Okay, standard drink mo at masarap.
2: Pamilya. Ako po si Liza. Hilig drink. So, ko na inumin kapag ako ang napilig dahil na may mga sangkap na gulay ito na makingkan sa mga panaharapan ng best juice dak ng danon na kaya sa mga kapa ko best juice inumin.
1: Best juice 10-in-1 balance as the best herbal. Here's the Nifuturam's amazing with the fattiest tea drink ingredients and turmeric powder, extract powder for a natural taste. It's Dr. M's in tea. Tea drink for Dr. M's. Ang katawan, relax muscle fitness and helps your disease and due to sedentary properties. Kaya, tea, your tea.
6: Hi, I'm Tudik Salonggo sa Ira.
7: Hello, may 10,000 kilabot na dahil sa Ira.
8: At ako, makidistro.
7: At pa Ira.
6: Goodbye. First, ako ay talaga kumisarte sa Ira.
1: We in once with Arbion, ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na narotong mukhang pumuti, gumanda.
9: Ako si Saldin, si Salad Diyos, ang ganda.
1: Ira. Ira free. Abunan, mabibilis, butika.
0: O, galik tayo, programa. Tip kanina, yung panlima, ano, daang mga kawel sa paluyan. Parang natatalatan, maganda ang kalusugan. Bala, sa inyo yung dalawang sa tulong na 3-in-1 soap glidon butyric acid mga sikong mundo at napatulong pampapaputi sa mukha kahit twice yan ang sabon na 3-in-1 syempre ang pangsabdaliligo ka sa buong katawan dahil ng activated charcoal na pwedeng magdulog ina ang cells ng basting at malusog ha, ear, mga ka-wellness. Yan ang pansabon na ira 3-in-1 soda charcoal soap, shampoo, bath and drugs admin. Yung moods nyo ba, mga kodera, para yung cells natin malusog. So, maong katawan, maganda. Inigay kita yung katawan, ganda ang cells. Gumanda ang kondisyon ng cells.

0: ako. Okay, simple. For 30 seconds, tapos Elmi, hindi akong gusto mo rin ng kuwas. Hello, kawai, skincare, achieve na achieve, ang glam.
1: AC Essentials, Lotte Mavo Supermart, Grocery. Manok!

0: instante. Dako na, unti-unting naglanipis ang saibigan ko. Agad ko itong unti-unting buhok at kumapara pa hair ko.
1: Formulated with helps feed hair, store hair, and reduce the chopper mark.
2: Huli ka ng brief.
3: Ang pangalan.
4: Ato dyan ka na ito.
2: Grimbili.
4: Mox, pero si Malumak. Mas gising ako sa klase.
2: Ano sa cafe green?
4: Alakasan ko. Dalas mag-aling
2: kuminom.
4: Mas tamis dahil meron natural
2: heat. Best cafe green sticks.
4: Masigyan yung look. A sweet signal health sa ear.
0: O, ilabot na. Dahil sa hot flux from wala.
4: Yeah. Good sellers ako itay at puta.
2: 3-in-1 to lumila sa buong mundo sigurado ang dalawa sa gabi.
4: Masahil sa
2: in-1 so nag-fish ka. Ngilihan to chinesos ka. Gansin, tabisan ka. Kinalit, outinusay. Central ba sinunduran? And top speed ko si problema G maglipat.
5: Radio viewers of News and FM. This is One Radio News. Top Tamon Des. Natutubo. Itong din. One Radio.
6: Your One Radio.
5: News. Boom. Bicolas. Barada. 30. Barada. Barada. Barada. National. Lords. As in weather. Barada. 30. Putos. Nakaita. Barada. Barada. Sa kay Maime. Kapag barada. Durabog. Barada. Barada. 1.3. Rock. An A with herbal mix. 20 sack. 4-in-1 coffee. Green coffee. Sage oil. Best one. Green vessels. And mababakal sa mga buhay. Barada. 30. Barada. Parada 30.
7: Diyos marayon ang jaya na tabi ang parada kan sa tuyang mga barata. Ngayon pong ang kules na kan Mayo taon 2016. Iban kan mga baratical department money. Akdeo san sa indong takapagatod barata. Sa bagar Italias tulos kita kan sa tuyang mga barata. Enot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon.
6: Parada 30. Parada 30. Weather update.
7: South to west po ang nakakapiktar sin sa western section kan Mindanao kan tropical depapiktar man sa ibang parte kan Mindanao. Ang tropical was can possibility kasabagong alas 3 din mag-up. Nasa 10 meter kilokan third Mindanao sa 8.4 30 degrees mag winds na 50 per hour harin gusto na nag-abot sa 70 oras as in west kilometro and kada the westerly winds ang Buanga Peninsula and Bajan la Visamis Occidental magiging matanigwan ng kaguran as in tropical depression dadalang at mga pag-uuran na storms arte kapaistaan magdadarama ni madampadampog na kalang may mga pag-uuran or thunderstorms na asin sa ibang tuyang nasyon digdig Bicol River nagpaluwas mag-asa south index na pwedeng ma-expect na or sa dait ka nag-aabot 30 sa heat index sa Legazpi City Provincia ng Albano degrees index at kata 43 degrees Celsius sa Asbates 42 degrees sa Hon 4 shows kan mainit ko dyan sa may piso na nag-5 degrees Celsius na kinaprovincia ka ng degrees BIA Daragal 31 degrees index ito naging ganyan ngunyan ang mga namamanan asa inyo pinomino na sinang ang solid climate monitor section kan pag-asa na tugi publiko sa pinaglalauman ninyo na kasabay na mga magkukunas malas sinabagat sa pagultanan kulyo tungo niya glalao magdadara ni mga aplikame nagluyo kan tagirikit na sa anway season ayo at simana kan paabot na sa kinsipo pwede magtama sa punyo sa nore segun as big rates mulia del Sragos na palaro biktima kan pagkagaba kan idipeles yan as barata masunod ng kang pagirumdom.
8: I'm looking for builds a strong foundation for Panyami Foundation Incorporated KB. We always preschool read school senior for college. We have an information BS Computer Accountant Degree BS BA OA Ed AB English Political Certification Graduate Stamps PBM. For more please register or call us at 026 Daniel B. Panya Memorial College Incorporate Found Better Education.
9: Ngayon, magkaroon ng mabuting kalusugan. Bago pa, hanap mo ba ang mabilis? Kumstong Medical at Medical Clinic and Lab Meritory tulad ng blood tip, blood count, blood select as function for frost urine allergy test. Still apps easy medical service in tulad ng flu, hepatitis, strict checkup for general medicine adult, any check pumps, at fertility checkups. They're still nakaka-off ang kanilang electrotherapy treatment para sa may chronic arthritis, dementia, at ACOMA at sakit para sa mas magandang pampalinaw, pang din para sa implant psychic evaluation. In ang aming floor VIP barangay sa taas ng BD Boulevard Tabac kami day 7 to 7:30 Queens Manic and

0: diagnosed with precision to passion. May sa manok ni Awesome House. Agets na sa manok. 75 pesos lang, 8-piece free grade manok ni Nuggets. Kaya nasiram. Nuggets gugustuhan niya la bata. Crispy sa labas, sa loob, sa bawat kalungi nuggets. Crunchy, sulit sa pasaya, bili na. Avail branches ng manok.
1: Day na magyaon sa naan sa Saint Center para itao ang protekuhan. Day sa Saint Center makukuha at kung nasa Saint Center o nasa Cameron ay protihiran ang milya de ipagbaliwalaon ang run ng page hunter.
2: On Animo, very Roy Vivar Street, Type City, Kope, Ikomando, 96799-0461.
3: Alo High Blood, isang nasanhin ang pagsikibok ng dibdib, sinaasahang kamatayan, kailangan bantayan. Bokaso! Tamang na, saluyot at panak sa tuha panatili ang pralabanan ang alta presyon sa pagkain na Herbal Capsule. O si Pandi.

0: Republika, bumibili
1: Sri Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po Bila. Isa po akong na nakaed.
4: Bakit best na pili mong bili?
3: Po akong antos eh. Pero simula ng umis Coffee Green kung ako sa class.
4: Gustuhan mo sa Coffee Green.
3: Napansin kong isang immune system ako madalas magka.
4: Ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Ang bean, hindi masyadong matamis dahil meron natural stevia.
0: Ang hinihintay nyo, mag-best cafe green na. Green 6-in-1 coffee. Available sa mga pharmacy at supermarket.
5: Alas 7:29, nagdiretso kita alias kan sa tuyang Formal National Meat Inspection Service o IS nito 50 million pesos sa Tabaco City Provincia ng Hinako ninda DA Bicol Executive na PRDP Regional Project Coordinator Bicol Dr. Kaibahan CL Tabaco Jose Sa ang lisensya gikan IS Regional Director Alex Bibo. Itinao ang akreditasyon makasunod ni guidelines sa Republic of Nalipin Mitin sa kandidat considerar na occasional accredited outer house sa bilog na nasyon na Kiping. Pinagalinabang nagkakarkulong sa Minwebeng karungad sa house as sinitema kan pagpagbukar. Igat Department pa. Malina Andre Hunter kan rehabilitasyon asin ang community support pakusog so use drug sabay kan ginibong Ramoni asin option kan nakalis sa abilugang kliyente nga sa Bicol Region programa 30% pro naman sa after patapos sa medical and counseling asin so sa lahat si Governor of Hospital Paul Gallego na import pamilya asin mga ahensya pag sa rehabilitasyon kan mga posan sa indang katindad ang mga representante nagikan sa PN Partners din ang DILG party campaign na interoration partition as in Bishop Bjorn ipig mga nagtapos na nanting pahobre factured sessions as in sa tangani na nahampabanan ang addiction outpayer kaya ito kan Department of Health MT na pahiwari as in mamantini kanyan komunita alas 7:33 na po iba pa sa kabareta good breaking since he is na kan high me national high school na ang sana ni L6 sa offices for Rex sa ang palarong pambansa ala na cord para sa saindang probinus ni intro na 68 cord 90 meter pantro kombi ni Barbina doon tra sa Batang Pinoy National Champion di na nagpahiling ni Tiba pambansa kan opisyal triumpo iyo ang napatan kan opisina kan big asin kan lokal na gobyerno kan soban ang deligado sa probinsya kan sayan halos sa dosing ko asin naging estrategiya na asin kan sinang naging aktimatik kan klase training bago petisyon sa San Triumpo kan mga Bicol Region sa panarong 26 naman sa Agusan del Sur si Gunanin Matos meri uli kan Bicol Region si Riley na Alex Swinizer sa si John Lawrence Bilintro Banta sa 7:30 kaga ultimo sa detalyas kan sa tuyang mga nagtagama social welfare ni 64 pesos na yun assistance para sa pinsa pamilya para ipapatindog duman sa ampang na simana sigon kay Distance Secretary Irene Pigsurius Kalyan filing kan mga na-rescue taon ni magkakanig financial assistance real assistance kan yan taong matapos ang pan-edivision sa pangapunan paninimbagan ang mga patima tutobra sa pa ang nataanan niya Trinidad ipigri service matapos ang duhana posible lay mababa sa 16 katawo ang pananagadan sa insidente sinabi panimbagan 9 story Kadiri kini Sigo Pilayo City Information of nakikipagtabangan na ang site in tangan man kan mga merong nasa lugar kan mangyari aksidente 30 isa nakita sa lottery result.

0: in mga sa Ultra Lotto 658 Uyapon winning nation and ini 11 12 sisa 5 ta 6 jackpot prize 10 pesos Super Lotto Uyapon winning number comes 9 30 21 5 jackpot prize 10 pesos Lotto 642 Lotto Uyapon Uyapon winning number 8 4 5 Tay ucho 10 million. Wala pa tabi diyan from Domsang dinagat puwete. An sa indong kapalusasin magtiyaga. Senso and buho. Ang lotto result tatud puyan sa indong marineries. Tawo best best kapi gold best best kapi 16 million. Bababa kalindo sa mga butika sin sa nation. Tawang oras sa ucho na punin kina matripunan. Preta para sa FCR stage sa Pinindo 1 Radio 91.3 sa pagatudkan mga department si Bang. Tugang de magrali tutorial segment sa ukan sa tuyang programa pag-iristoryahan tagira il penal assist o kan barangay. Ako man taga pagatud barangay Radio 9 Pun Safa Guna Arada
1: 30 Hatu Best Cafe 8 in 1 Cup Mix Best Cafe with Herbal Mix Black 4 in 1 Best Cups in 1 Coffee with Herbal Mix Q Oil 10 in 1 Plus Ring Best Caps Mineral Women Mababaka Nick
2: With the escalating PLH College, teaching positions in various pro social science, agriculture, nursing, engineering, administration, and high school. Applicants are examining own field with may submit closed script and other office of then for academics. Tobacco College, Tomas Cabila Co City, 0908590.
3: Sure, ready mo sa Segway Center. Sigura ang mo. Available na tires, battery, and rubber. Plus, compartment, tire changing and under chest change oil, ATF dialysis, and rotor fang. Pahain ng tires, free mga clips, at sulit na. Diba? Now road, liga sa Puro Renzo, Tabaco City, Alba. Snap 260-2099-0913302229. Smotive Center. Biyahe mo. Sigur sa Helpos, mag-aki o gurang man. Anamari, feel credited sabing ospital. Buka atro ang sa indang mga arugan. Laboratory rotation, check-up, kasing bisyo para dan. Ang sabis mong mag-apod sa 0981-282. Also like and follow their same number. At
4: amin ako si Doc Mike. Bako baby, basigan mo na si baby ng BCG vac tuberculosis. Epabi vaccine naman, this B. Ito po ay libre. At kayong bagong pangasiyo po para sa kita. Apple baby at ang WAIS ay lagi maalala mo sa Bicol Center for...
5: Ano yan? Gabundog ang ma.
6: Nani, kaya ko yan.
5: Paano yan, honey? Well, tayo, pero ang gagamitin mo. Yung song kapartner niyan, detergent liquid soap.
6: Nana, ma sa laundry shop. And Rox detergent and
5: yung labahan. O sa laundry shop. Search and soap. Three variants yan. At cushion frame. And Rox liquid detergent. Mal. Mabango. Siyo. Kayang-kaya.
7: Mga bed. Bawasan ang stress at ingatan. Mag-relax mo ng BRL Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Building 8 Tabaco City. Igusin na mga facial laser treatments. Laser. RB services. Manicure pedicure services. Hair and makeup. Arm whitening. Asin ang napaka-relapan. VIP. Massage. Asin dakulan tapon sa RL. Tapod sa 0921-0. Beauty Clinic Tabaco Branch. Venus in one place.
8: Endugo na sa Bicolandi.
0: Oy, good morning atong mga paranta. Kita sa all round. Okay lang stock today. Perla Bintol Jack Muna LC Bunganos Perla Bintal Girara Isusan Bungka Kayibit sa mga nga pag-agda sa pag-rup-rup ni Mang Kape. Panagkatsu kapibal ha. Kapitabi ang inumon nindo kan the best dugon. Aga utuin mag-inom. Puro kan health ah. Bordeos Primay, good morning. Good morning, good morning, good morning. Man, pirang aldaw na ako, dahil ko tayo sa mga idan ko, mga pro-concert ka lo, friend. Let's go down, madam na gunyika si Jubenso Kal Jan Salbay sa Kumusta na tabi sa kay Salyada, radango gunsawan. Salap, Pit Hospital, and na nahiling ni Tabi sa padagos sa pag-usap program. Thank you. Dangan si Caldino kan malilipot. Nagbara face mask na nga ospital. Midbidbid ang pagdango gunda siya tabi. Taga dyan siya. Salamat. Prima. Ay arha. Tugon mo nyo on malamat. Ang ma-stop. Buda. Stang. Ano nga sir mo ngayon na babanggit. Binanggit ko din. Ano. Nag-observer kita kan mga taligiman. Magkabang. Nag-alerp kita kang mga masunod. Ano. Ay, pagkaaga mga ito. Pagparaon pa. An oras taman sa natang. Sa technical dip. Ako ini Bordeo sa programa. Nagkaburukan mga katindugon at mga barangay dahil lang ni PBBM. Inibaga mga presidential educants na barangay. Kausan ini na para educants nagkatindugon mo 20 mil. Lima sanaan man sabi kan iba nagkaon sa lima pero pag nakuha so ko bangaon

na Mario. Ay po yan po pwede, mga katindo kauri. Sa nag-kauri yun ka muna, yan ang dapat klamo dyan sa set. Pati sa barangay officials yan. Iyo po. Kasi ngayon ang nagpipili, ang mapili, parang sabi ang mapili, kan ba kusuligan mapili. Kung hindi mismo sabi, magkakainit. Iyo po. Kung yan ini, malibong sa payo mga tugang, ta, simple man sa napuso ka. Kaya ini po kaya tabi, educational assistant talaga siya, na matugang na kinakaipuhan mo ning halangkaw na grado para qualification program na ining bako po ini scholar educational assistance an scholarship po tinatao yan po year sa good ka na makatapos sa college ting dapat mamantinir mo na marka or grado para magita tao ni Presidente Bongbong Marcos para bi mga katun kagdadangog sa mga barangay ta imantinin maray assistance mga kusisay po kuha kainin tabi mga katindugo lamang ini assistance na maragon pero deserving na mag paano man yung bisente uni ang sabi ni dapat lihi mayang Pilipino o dapat kunyan ka Pilipino ang study po at kasabay sa makuha ng vulnerable tiro anibel abrido po yante sa tikurar na

0: Ano pa ang kaipuan? Dol ka. Kang eskwit. Man sana ang mga kwalis. Ang tabi ha. Kunyan ka. Lihiti mo. Kung pwede. Ang estado mo ka. Deserve educations. Abri istudya portos ngunya na eskulir. Yes. So mga isa. Grang idugon tabi. At ang kasaditasyon. Dapol. Takon na yung mga kainin po pwede tabi. Mga audro na ito na certificate of enrollment. Station. Of statement. ID. Puto na katindugon. Okay. Transcript ya. Kanali po sa presenting semester. Nanan sa imong guy. A communication form. Siyempre mga kagainin do. Kalakip po dyan su ID. Ta. Buro kam nelfa. Kera. Ansis. Bagatugang tabi. Anunsyo. Tapol. Igwa po kisarong barang sasabi na bawa po. Paul, bawal dabi kan sarong kapitan. Oh. Ngayon sa isyo mga katindugon, kung si isyo sumabinipisyar, nagkakaproblema sa mga abot ni mga katindugon. Tawanan pa ka mo ning iksang gay nindo, ang kwaliman nagtitios, hali sa tios, mas mapulo ka mo. Diyan sa bakakaralan ka mo sa mga tios na pamilya. An, ika, sampulo ka do, o ikabarangay ka, iyan tabi, pipili o. Diba, pag puminipulo, kinuha mo dyan sulima. Saan, mapapangikos. Nakang dabon. Ngani na, kaya na i-chalbrook iso so relatives mo kasabog na ning binipisyo pero ba yung kasabog sa porpi una naman ngunyan ang tatao mangili mo di ba ang sasampulan ito sulima pumili na, na council tada mga ni kapitan unless bawa dyan di kapitan yung kapitan duman sa Ligas people ay mga katindugon mas nasa buwan na ito kung anong but sa bihon kung mananggad mga rapon bawal irapon ang kwar mga katindugon na intended as ipang kung ito dahil ang takay na kay break yung bawa pa and makakwasa na karo man sa na election mga duwa ka mo ang vote kahit one in tie break pero yun na ka mo kwalipikado eh ibo mga tugay di ba mabreak magkakaigwa kay election ang boto toscoin ngon yan ang ralaban kung si saan piruman nagkumburtawo kung si saan dyan ang gumana yan ang maserbe ang gana mga katindugon tabi maski sabihon pa na gan katindugon kung lalado pang kayo sabihon kan kaya sa mga nagparagay, ipadagos nindo yan, haray yan, tagigibo, tamaan. Ngani, dahil ka mo pag-isipan, na pigmekos mekondukan gobyerno, bakon nadaisin sa kapatindugon ka mo, anhapot paano ninda pin. Kung sulima, igwapa kilima, iyo mga katindugon, ang maugman sa kwalifikasyon, di ba dapat lang, pol, ni mga tugang problema. Problema sa indo, ta system. Kung sino-sina, amo sa naringan, sunod-unong. Puto ning maray kan mga barangay official, bihol, iraon pamprem ang na mga sa educational assistant. Rat, tangani, ang pag-iisay ang sagabos, ikado, sa program, dukong da problem officials, kay Mari sa inyo. Ngunya, kung kami ka mong makas, mong dari ka, ay ireklamo sa DILG, authority sa sanggunian, araman dyan sa barangay nindo, nindo, ili kan sa inyo mga beneficiary. Sabot! Alas 7:56 na ugaring. Bago bawa wala ta inakang the best na paagi para din politika pansaya ko ang mga katindog pag ako ya bako kang tabi na uskuhunap sa kwalipikado sing makina 20 mil na mabaya pag pariribok nini 20 mil sa nangyaya sa kuya ngaya ako san yung marir kam na nindo kung dyan sa barangay nindo da ikipig minekos naan kamo sabi kang kaso sa officials pong kikapit sagkod sa patat pwedeng mekos ang burog di patrans tabako hindi yan pirak bako patindog patak yung kita ka na ko pag nagkap param nang unatabi sa teknika man oy des tabi sa bustak makakay po yan sweating maxil oxygen and salamat tabi pa sa programa tayos po lamang sa kuyang hindi sa may pagsaludo sa sedyo 91.3 news FFT dugo na
1: radio news FM Sword and Music is One Radio News. One Vote Mission. One Stand Radio. And tamang balita, tamang impormasyon best. Natugtugaw in to ang One Radio FM. One Radio. Tugo na. Picolandia. One Radio. One Radio. You're listening to New Tindug sa buong. Yeah. Isang patunay na isyo sa katawan ang bigay ng best coffee with herbal mix.
2: Ako best araw ng kape. Para sa akin, dapat yung mga kape. Skaflong magbigay lakas sa akin sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng best cafe. The best talaga.
1: Best cafe, 8-in-1 coffee. Best cafe gold, 20-in-1 coffee. And best cafe black, also available.